0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu, Philippines. Our time, mga katropa, alas 4:30 na sa kabuntagon, mga kaigalaan. Ha? Di na kining atong nga oras. Let's up ganyo, mga katropa, sa the best nga kape. Atong sa mga Santong Gold Coffee Mix, mga kahigalaan ko. Wow! Kining atong Santong Gold Coffee Mix. Nga mo sa atong ikutaw ko kabuntaga, mga katropa. Aduna ni Shai, kinipog Kamungay, Perulina, mga katropa, o Palia, ingon man, mga kahigalaan, aside ana, nga healthy you guys panglawas sa tao, mga katropa. Aduna pagid ni premium glutathione and collagen. Kining gluta, mga kahigalaan po, da? Alasayin naman ang kuhan po di siya, mag-cleansing basto ka atay, niya ang kining natural, kuhan niya, positive effect. Puti po sa muhayag ta, mga katropa po. Nagingon, mga kahigalaan, sa kaping the best ay muha sa itong mga balatian. Guwapo mo, guwapa pagid mo, mga higala ang atong Santong Gold Coffee Mix. Kaya naman si Yeslo Incorporated.
0: Exciting! Exciting! Pilipinas!
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kamuntagon.
4: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
5: Nadakpa na ang babay nga suspect sa pagpangdugang patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
6: Exciting morning, katropa.
7: Klaro na kay, klaro na kay play over.
0: Exciting Pilipinas!
8: Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
2: Lex Don Arrigue Esta Yolanda. Ang Blau Dilingay Pasipada, isa sa labing mga gamahanan.
0: Exciting Pilipinas!

0: Okay, sige po. Adlaw tulong ka Domingo, mga katropa po. Then, ning adlaw sa mga Domingo, mga kaigalaan. Baga uban-uban tahang doon da alasizing sa iyong kabuntagon. Then, ato ning hatagan, sige po pagtagaan itong mga issues, isgutan na balita agigan sa lokalidad. Ato na sa kauluhan, kada kong panghitabo sab sa World of Sports sa Entertainment, mga kahigalan. Okay, sige po na. Ako'y makiguan-uban niyo karong buntaga. Mas kanagan sa kanginan. Inyong anchorman katropaga, Erica Pahanunod Ama. Okay, mga katropa. Nabot ito magsibya. Sika nagtikaw-tikaw. Tapos naman inyong Sunday morning. Kumusta? May buntag. Good morning sa mga sa'yo ka nagtikaw-tikaw. Kailan mga kailan or else, wap akatog hangtod karon. Wap pa man nakauli. Tagay man mga higala. Kumusta man? Nakapainit na ba ang itong mga sa'yo ka nagtikaw-tikaw para sa panginabuyan? Itong mga nag-hangover, sa man nakahigop nag-init kakape? Bawas hangover mga kikilan. Igupin na din kikilan ng Santo Plus Coffee Mix mga kaigasunan. Kaya ginigang itong kape mga kikilan mo pa init. Suntian mo pa baskog pa sa inyong kalawasan mga kahigalan. Kanya kasaligan kay Grimas Yes Wealth Incorporated.
1: Yes, go ahead.
0: Maning pangapi na muna. Kape ng Santo Plus Coffee Mix. Tato mga nanay, tatay, ating ko yung mga lolo, lola, mga chikitings. Good morning.
2: Good morning.
0: Sa itong mga nakaroon silang kabalayan, boarding houses, mga payag, sol sa kamerang duhan, tutak mga higala.
2: Good morning!
0: Okay, sa itong sab ka mga nakaroon sa ilang mga stall sa kamerang duhan, ang mga vendors, may bundag.
2: Good morning!
0: Sa itong mga kaigsunan sa mga sayo, kay nag-tikaw-tikaw, mga kilang nag-inibag. Kaya bang itong mga kaigsunan sa mga senior citizens nga ay nag-itaw kay mang mata mga higala po, may bundag.
2: Good morning!
0: Sa ito mga nanay, tatay, ating kuya, mga lolog, lola, chikitings, good morning, happy Sunday mga kaigalaan. Inapit sa 17 na taro ng buwan, usab sa Marasutuig 2026 mga kaigalaan.
2: Good morning!
0: O yan, sa mga tigbalay, mayang buntag, uga welcome sa pagbanuban mga kaigalaan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Okay, ato pa rin itimbay ha, mga kahigalaan. Ato mga katropa nga nakaroon nagpaminaw. And there's mga Bluetooth speakers. Ato mga e-bike drivers. Sa'yo ka nagtikaw-tikaw, mayang buntag. Mga e-bike drivers. Yes, ato sab nga mga driver pods, mga pampublikong sakyanan. Mga taxi drivers, good morning.
2: Good morning.
0: Mga kidding tricycle drivers, mayang buntag.
2: Good morning.
0: Mga TNVS drivers, mayang buntag. Okay, ingon man sa tosab ng mga taxi drivers, mga BOJ drivers, mga kahiglaan. Inibagas, mga nagmaniho silang pribadong sakyanan. Naibuntag, asa mo ang kwan po na? Nagbiyahe ba mo pang painabuyan? Or joyride? Sa mga kahiglaan. So, maibuntag, good morning. Og, sa ito mga drivers, defensive of driving, yung respect and safety, ha? Kay disgrasya, eyes on the road, kado ni glowing legs. Kado ng glowing legs, mga kaya. So, sa ito mga drivers, umanin ko nyo hangtod alasay sa kabuntagon.
2: Exciting!
0: Manya, sa mga viewers, but sa Facebook Live, YouTube channel, o sa mga, kuhan niya, kanabang nagpatupong pa suhod.
3: Oh,
0: sa mga, kuhan niya, kanabang luka pa mga kailan. Ihirit pag bilang kami nuto, sintang. Sige, para di malay. Para kuhan niya mga kailan. Para kining di mabihayin in taos panginibuyan. So, bangon, kaliko mga kailan. Kalibaga sa kuhan pa na ito niya. Kalibaga, padong mo duty na sa opisina. Kundi mga kailan exercise, pangapih para kuhan, mawa itong kaduka mga kailan. Hi, greetings, blawanong idea, opinion sa mga issues, mga balita. Pilas pag-text, pagpibaw na sa kanginan, mga higala. Limon, type yung mga mensahe, mga blawanong idea, comment na. Sa itong Facebook Live karon mga kila, YouTube channel. Sa itong Facebook Live, search nyo XFM Cebu 88.3. Ito ba ang logo? Ako ni puti niya itong logo, mga higala. I-type nyo niya, komento nyo mga higala. Karoga buntaga kaya to lang basahon mga
2: exciting.
0: So sa ito mga YouTube channel po. Good morning! Sa ito mga viewers. Sige na, tikaw-tikaw niya. Oy, pagkon ko na, baby. Attendance. Ayan, si Sir Enteng Bukikaso Lihal. So, Sir, maing buntag. Good morning, Sir. Good morning. Atod pa niya, maing buntag. Idol, shout out sa akong mga amigo na namina watching from Barangay Tisa. Good morning. Kamusta naman ka, Sir Enteng? Long time no see, ganoon, Sir. Kanya, sa mga katropa day na maroon sa Dakbayan sa Sugbo, sa Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay. Kamusta naman, may i-comment mga greetings sa ning adlaw ka Sunday. Mga uban-uban na mga kahigalaan, ha? Kaya, probinsya sa Sugbo, maing good morning. Sa ito mga taga-provincias Bohol, kumusta man ito taga-provincias Bohol, maing buntag, maing buntag, maing buntag. Comment sa inyong mga kohanak, kahimtang ro. Kumusta man ito taga-Bohol, provincias Bohol. Sa ito mga sano, sanan, pag Eric Sons mo na itong dikadro pag Jerry Kim Sonoxil. Buntag ninyo na taga-Bohol. Sa ito sab nga provincias Negros sa Negron Island Region. Sa ato sa mga kasigpit pa mga probinsya, Leyte Province. Og kumusta man mga supporters diha sa Tugani House. Good morning. Kumusta man atong mga from Northern Mindanao mga kaigalaan po, no? Good morning. So sa atong mga katropa, share the live nya mag uban-uban ta mga kaigalaan hangtod ta. Ala size ning kamuntagon. Dari suga pag-uban-uban, suga Sibya, mga kakilan. Ma'am Elena Natulia, good morning, ma'am. Madong mo simba si Ma'am Elena, there is my Pardo area. Minaw mi sakyanan. Balik ko minaw og iguli na ni, gikan sa simbahan. Sa iyo, gikin mo simba si Ma'am Kinipong Elena Natulia. Ay, good morning, yan. Sa ito mga gusto mo simba ka, Kingilan, adlaw rong Domingo mga katropa po, na? So, maroon ipag-dagkot na simba mga kingilan. Yeah, Ma'am Rachel Tibalan, good morning. So, good morning, idol. Happy, blessed Sunday. Yeah, Seymour. What? Yeah, watching from Buhisan. Good morning, taga Buhisan, Cebu City. Still some color, share some skin. O yan, si Sir Joe Edlan Navas. Good morning. O yan, sa kwan po da. Kini pong Ma'am Jocelyn Macanta Uhan. Good morning. Good morning.

sari pa sa mga headlines, kuhan dahil ano, panawagan mga katropa. Panawagan din mga kaparentihan, higala ni sanamatay, kinis Mario Elvin o Elwin Jimenez, mga katropa. Tumat nga taga na Hawan, Tubigon, Bohol, no? Matay niya yun, ato ning Mayo 14, 2019, ato ning Webes sa Buntag, sa edad nga 63 anyos. Iyang haya nakaroon sa David Residence sa ilang giyabangan at mangni sa Ramos Public Market. Lilubong karang Mayo 2020, Miyerkules ni, ato sa Liluan Public Cemetery. Tawagan si Linlin Jimenez ni, sa awas namatay mga higal. Tawagan, pasubo sa pamilya, mga kaigsuna. Oh yes, to mga katropa di ha. Sige po, ipadagan natin yung mga mensahe, mga kailangan natin ng basahon sa di madugay po, no? Yes, to mga katropa di ha. Sir Jewel Diaz, good morning, sir. Good morning, idol. Kapita, idol. Ngapin ako, sir. Init pa man akong kapi. Ngapin ako mahigop, sir. Ay, kabugnaw-bugnaw. Ano, sir? Ato karon tilawan, may. Ato tilawan. Ay, lami agin sa lalo sa Captain Sir. Yes to help. Yes to help. Kanya, standby mga kagilan sa mga uluhaga, balita issues na nilabot ato ng Haring Lungsod. Ato sa ning ayon pa das mga panimbaya di akong mga katropa. Iga balik na lang po nato asa ning arisata sa ato mga issues kung talaga may labot sa mga tog kinipong Haring Lungsod mga kahigalaan. Headlines. Arisa tas mga uluhaga, balita, headlines, mga kaigsunan kay... Ay, dako gina yung sunog kagabi, katropang rap-rap, ha? Arisa tas mga nag-unaga balita, mga kahigalan kay... Ay, ubay man dahil ni mga katropa, matun pa usab sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Itinday uno ka pamilya na displaced in town ni no wad aga panimalay tungod sa sunog sa barangay Tihero. Ito yung video na katropang rap-rap sa katong sunog ni mga kaigilaan. Ang pinginitaw sa mga katropa di haga mga tigbalay, no? Namunta na sa mga squatter area, mga kining fire-prone areas, mga kaigilaan. Kaya mo naiging di lang ni mag-amping tag-marso kay fire prevention man. Every day should be fire prevention day. Ganis, 21 in town kapamilya mga kahigalaan po. Pila po ni ka mga individual, mga dulaan 300. Wad an in town panimalay, tungon usab sa sunog kami tumaw kagabi. Sityo Silangan, Barangay Tihero, Cebu City. Patoy Banila niya, tubag po ni Tihero mga kahigalaan. Come on eh, tanawan ninyo mga katropa. Tanawan nyo sa Facebook Live. Unsa ka dako ni sunog de kagabi mga kahigalaan. Yeah, tanawan nyo atong kabumbiruhan eh. So, credit sa ato yung tawag kabumbiruhan mga kahigalaan. Kita mo na, oh, gyalirungan sa dako nga kayo mga katropa. Mga nagtagak-tagak, sus, nagtagak pag idintaw ng kahoy. So, atras mo mga... Manam din yun, no? Record naman din yun. Itaw, naka-atras sila, mga kahigalaan po, na? Spurting na kuwain taon sa kayo mga katropa po, na? Look, fire responding 1070. 1070, sunog na mga kahigalaan po. Yeah, kuha ni mga kahigalaan po, no? Mga motorista, no? Nami uban. Anong nako, Derek? Ito pag rap-rap po, no? Nay ambulansya, mga kahigalaan, stang ba ilagid sa ubang mga gisundang sakyan na. Long town, tapang town ko. Kuha naman tayo mini driving light. Sige, pahay mga kahigalaan po. Sa mini driving light, huwag magsige busina. Kusog mo niya kung busina, mga doble. Mga baila gid in towns mga sakyanan nabag nag joyride pa nag chill ride pag kalaong dako kaya man naplin mga kahigalaan emergency wa mall ni nakalisod lagi basta Pilipinas mga kahigalaan sa ipon mga paugatay mga kahigalaan unhan ang bulansya para laos-laos po sila sa mga traffic lights mo so kodo sa atong mga kabumbiruhan in towns sikit-sikit ang mga panimalay made of light materials mga kaigsunan. Ani kita to ha ni Cebu City Mayor Nestor Archibald mga kahigalaan kin sa personal nga ni bisita in town sa Far City. Mara na pog Mayor Rama si Mayor Nestor Archibald. Mga sunog pero wa kay hard hat Mayor. Kapit ka sa kanhi Mayor kay dunay hard hat. Dunay pag kining kuan ba nagi best. Sabi
ni mga kaigsunan, based on initial information, mga 71 kapamilya ni ang apektado ni kagabi, more or less mga kailang 43 ka mga panimalay. O niya, kining no 290 ka mga individual ang napiktuhan. Taon sa mga nasunugan, ha? Sa ato mga katropa na kinsa mga tubod-tubura, doon ay mga extra in town, mga kaigalan. Dili na extra baggage ka ng problema. Extra ka ng mga kana pang used cloth, eh. Kaya walang-wala naman po taon sila mga katropa. Mga gamit pang tulong, gamit pang kwanda mga kailan, ha? Kaya dibag hygiene kits in town, mga gamit in town para lutuanan mga kaigalan. Ay back to zero in town. Aton pa ka nabang rap-rap. Hindi pa kung nagmakawataan ka. Ay, di mo na mahurot imong balay. Hindi pa kung nagbabahaan ka kay nighubas ba. Bahalag na nga bullying na imong mga sinina da. Malabahan man mga katropa. Inig yun in town, masunugan ka mga kahigalan. Back to zero yun in town mga katropa. No. Kung yun in town ka na, kanabang walang-wala yun in town ka. No. Masunugan kay ka mga kahigalan. Murang kagidatugan taos langit og yuta na. Ay, gamay kay nga payag. Grabe na ng investment in town sa itong mga kaigsunan. No. Kining mga balaya, mga ilang nga naog daw karon, managing on, there's no place like home, mga kaigalan. Kining mga nasunugan in town, kung ano po di, pila ka ni kasimana in town, mag sleepless night. Kung ano in town ni, mga kaigalan, listen kayo ng naka sa evacuation center. No, kato itong naanad o nindot ilang tulok. No, saan mo nang, guys, winto mo nang, sagara, anam na si Jim in town. Naman yung wapaga ni ka kwan in town maghilaw. Wapa ni na totally out ni mga nasunugan. Nga na in town nag ining, temporarily nag-shelter in town sa Tihero Gymnasio. No, covered court. Na na po yung kwan in town. So ato lang yung siren, mga kahigilan. Dito sa katrupang bental sa nagkagabi. Siren po mga kahigilan kung unsa gi hinungdan ani kay Luoy, no? Kaya madam, ikang amping. Imo din silingan, di mag-amping. No, sumana, ato rin siren po mga katropa niyang imbisigasyon sa itong Cebu City Bar Department. Mga kahigalaan po unsay rason po na ni, ha? Okay, sometimes because bahin mga kahigalaan. Alitas ng mga balita po sa lokalidad kay kining riding in tandem criminal. Managuyuan, rabani sila mga katropa po. Dan, nadakpan. Uman, nakuhan na ni, nasuta. Nga sila dito yung riding in tandem. Sinamusil atong labasera in town. Anong mag-umpras may Pasir Fish Market. Imusil at kalit in town mga ilan. Landig sa tambalanan in town. Exciting Pilipinas! Ang rason sa managuyuang mga hanggaw mga katropa, ha? Naaan din eh. Inudahan ng biktima nga informants kapulisan. Anong asset ba mga katropa? Luin taong kayo smanang. Atun pa yung taon niya. Pakinginabi yung taon sa kapulisan sa Station 10. Bago police station headed by police captain. Kung amigo mga kahilan. So, gayo. Joel, kinipong De La Serna. Matod ba? Kuan na din eh, niingon taon sa nanay nga, wah, mga ko'y nahibuan kontra na ko siya. Hindi man ko maritis. Hindi man ko kanadang, dili man ko palawag silingan. Kontra sa muha. Oh, kanida yung duha. Naaan din yung asset mga kahigalaan. Oh, dala mga hanggaw ay mga kahigalaan. Oh, dalawa nyo, kakitaan ba ba? Hindi tayo pakita yung naong ha. So, mga ni mga kahigsunan po kay ang... kwan po na, kwan man ni, managuyuan man ni sila. 21 years old nga kinipong pag-umangkot. O ingon man, 38 anyos po nga uyuan mga kahigalan. Na kwan na ni, nasikop ni sa atong taga Police Station 10, Labangon Police Station mga katropa. So ato rin nga tagag pagtagad mga kahigalan kayo. Unsa naman tao ni? Pag ibalik sa karaang panahon, amin ako, kuhan na kayo ron anti-clare. Kanang linaw na din kayo ba? Igawas na to. Huwag mga pinusilay, huwag tumagabay, huwag snatching, huwag linawa, no? Yung saan naman yung taon? Mahal lang kang acid. Posible buwakin mo ko. So ang mga pangandi ni mga kahigalan po, da? Gilaman ni sa itong kapulisan. Francis Quijote, 38 anyos, taga Barangay Buhisan, Cebu City. Ang
mao ni Angkas katuning namusil gunman mga kahigalan. Kaya ang ikaduha, yara pong pagumangkon, Ricky Quijote. Ang news ng Barangay Tiza, mga kahigalan. Kaya balik-balikan na to ni kay Kondili Magali pa kada bang nibalik no mga drug related crimes mga kahigalan. Oh, bagi lang to ni komedya pero tanawa mga kahigalan po naunsa naman yung tao ni Ross. Sabi ko bag hap kung nagigita ka ng hapsay malinaw na grabe yun ka kay katong mga panahon ni Tatay Higong comparison na mga kahigalan kining mga tulisan mga drogista. Ano yung tao ni? Namakasyon yung tao ni? Makigilan po yung tao. Kasagaran ni, namakasyon. Ang ato mga tubod-tuburan na nagko-nagduwa mga kahigilan. Kinilo na. Namakasyon sa laing nasun mga kahigilan. Nagpaabot yung tao 6 years nga una mo balik din sa Pilipinas mga kahigilan. O una mo lansan pagka unsa ba na yung mga elected position. Kukwan yung tao graba. Pero kani kani mga even street level pusher bahadlok malista in town sa barangay o makikpatay pa mga kahigilan dito sa taga barangay in town di lang sila ilista kay kuyawan in town sila ang natural fear of death o ingon man gusto lang i-clear up ilang pangan o nyawa man yung katong panahon Tatay Digong naba to itong asit-asit kipatay o patay kag asit mga higala di man kaugmaan. Pero karon yano na. Namalit na. Mura nag vengeance, what? Revenge of the kilipong drug peddler. Kabantay mo. Pagbiya ni Tatay Digong. Patagarog unya mga kahigalaan po. Ay mga kwanda. Ang uban gani. Police striker. Gipang quarantine. Gipang bukago mga katropa. Na mouse po ning mga illegalista. Ay para nila this is our time. Makaingom sa ni sila nga time ni naturo. Ang presidente nga kuanta ron kana bang magbunyi. Kay ang mga drugista ron di na sila mga tantong adi. Di na sila harm sa society. Nagpapadagdag lang ng oras. Ani mo silang confidence kung kaniadto mga kahigilan. Kuyawan ay malista lang ka sa barangay mga kahigilan. Tuktokon ka niya, hangyon, tukhang. Kuyawan sila na mga kahigilan. Pero karoon ng mga durugis na mga manuyubay, i-vlog na. I-content na ang ilang mga suyop-suyop in town mga kahigilan. Islang paita. Worse, kani, mamusil na. Masukol lang mga kahigilan. Mupatay na ginudahan ng mga asset kay para tuloy ang ligaya mga kahigilan. Kilit pa mabalda ilang pagkadurog exciting kani ato ning balik-balikan kay saan man eh ibalik naman po ning mga patay niya tanawa kinsay mga kwan mga kilang kinsay biktima ron sa mga pagpamusil mga law enforcement or mga kining sibilyan mga yanong tao mga katropa nga walang kalaban-laban. Si nanay, matop niya, wadyon siya magdahok. Ang iyahang una-una atong buntaga, mga kahigalan, makapangis, makapalit og isda, makapaninda og isda, mga higala. Pero on sa'yo na itabo, ha? Iposel sa mga kanilag, ituhuan yung mga drug player. Naman tayo mga kaila po din Station 10. Hindi mga tawhan, ha? Matod pa, kining suspitsado, hindi kuyuan, ginudahan niya, suko ba mga mao ni sinanay, mao ni informant sa mga pulis. Gisundan, mga kahigilan, o gipusil sa hanggaw. Okay, kuyawan siyang mabulilyaso. Mga kahigilaan ang kwan in town. Kana bang negosyo ba? Ilang illegal drug business, mga kahigilaan. So, mao ni pahita ron. Ay, mayroong panahuna, mga kahigilaan. Okay. Kinsa ni mga inosente o pa'y mga kwarintan mo tuasik ang pahitain taon mga katropa ha kani may tag kwan eh tinudon yun sa kininginang kay kani namusil naman eh kwan man eh mga katropa po da nabang nanagin siya intent to kill nanagin siya kwan po plano nga book agos nanay para katong iyang pagduda say magumuns ginadeng drugas grabe ka mang gidudahon na mga kagalan ko ba ya maghallucinate na kasi wa ba kani maghallucinate na ning 38 anyos okay
Paano naman, mapatay na magtao. Para lang mapadayon ilang illegal drug exciting. Okay, kung di pa ni siya drugista, di pa ni illegalista, anong patay mo siya si nanay? Anong day police, pananglitan, police asset si nanay? O, oh, okay. Concerned citizen of the Philippines naman na. Pero kay posible, sila may namusil. Kinsa to'y magsili, mahum ko na ihangan ka doon. Exciting Filipinas! Saan ba yun na, mga kaiglan? Okay, sometimes bigas bahin, mga kaiglan. Saan ba yun mo sa kinipong lain na itong balita, isgutanan niya? Hapit naman la 5, magkila. Arin lang ta sa lain pa itong isgutanan, mga kaiglan. Din mao po niya itong papulsuhan, mga katropa po. Kay nainigawas nun nga survey, mga kaiglaan. Sa kuani Philippines Defense Forces of the Forces of the Philippines. Ni sila kuan ng mga kahigalan kani pang pwersang kuan unta ni. Pero nagamit ni sila sa kuan ni mangalan, like, share and comment. Ano ba mga amigo ro nas otoridad? Nas kapulisan mga kahigalan na reklamo oy. Oh, na ay mandatory sila nga i-like nimo ang post, mga kahigalan, kay mando ko sa labing makagagahom in town, mga katropa po. Like, share, and comment, mga kahigalan po dito. Ila in town, samutag ka nang na, ginipatay-patay. Ina yung mga harsh word nga maditig in town ni Mita. Restrict ang mga account in town sa mga amigo na ito. Nahita ni. Ay, mahimong, mga kahigalan. Pero kaning Philippine Defense Forces, no? Na-appeal naman is pamulitika. Supposedly, Philippine Defense Forces ka, mga kaigalan, ang kinipong imong ipangbutang niya, palitan, all about Philippine Defense. Pero ila, nadipinsa na po sa pamulitika. Hmm. Matod pa, katropang rap-rap din eh, oh. Matod pa, just in. Mura na po sila reporter, mga kaigalan. Sara Duterte's approval rating nose dive to 51%, while Marcos Jr. surged to 58% sa latest Bosses ng Bayan survey. Kamodias, mga nagpaminaw, naglantaw na to ron, mga Marites, oy! 31 million! DDS fans! Masama ito bang ninyo ni? Itibugsok, matod pa ang sakuan niya, kanibang latest Bosses ng Bayan survey. Patingog nila. Si Marcos ko, no, mga kang Sara, ang iyang approval rating, mga kaigalan, ni dive into 51%, while kang BBM mahala din panggulo. Panggulo, mga kaigalan, isa ka nga to sa 58%. Wow! Oh my. In the latest Bosses nagbayan survey, lupigan niyang mga WLS polls isa survey kay Dusmil Raman to'y kuhan po kanang i-check ba? Yeah, the poll involved 5,000 randomly selected respondents nationwide sa across all socioeconomic classes and carried a plus minus 1% margin of error. Pero tanaw na ito ni Action na. Mga kaigalaan po. Uy! Sa kinipong pila man eh, 6,600 nga reaction, mga kaigalaan, 4,100 kay Hahaman. Di ba mo to? Mga kaigalaan, 2,100 kanang ni Thumbs Up. Niya kinibang 253 mga rainy heart, mga kaigalaan po. Kamodias, mga nagpaminaw na to karon. Kanabang muto mo? Grabing pagsaka ron sa kining survey ni BBM. Porteng tibugsok ang kinipong approval rating ni Sara. Din kaniad to hangtod karon, mga kaigalaan, sa mga latest survey po. Kining mga SWS Polls Asia survey. Task you trust and approval rating. Anong ang pinakataas nga trust and approval rating sa mga tanang elected officials karon? Sa mga high ranking officials. Si Bibi Sara man, pero anong mao man ay gintips? Katong mga gagmay kayong survey, mga kaigalaan,
Nya gi kinibang kahig mga katropa po na drug ilang mga pangan sa multi-billion nga flood control project. Wala man mga kahigalaan ni gi pang-impeed. Exciting Pilipinas! Si Pilipinas harap nun nga task kay trust and approval rating mga higala in town. Wow! Sa mga nagpaminaw, naglantaw na to karon. Comment mo ha kay sa ito programa no comment siya left niya. Exciting Pilipinas! Sa ito programa mga kahilan, basahon ta ng comment. Wow! Totoo mo, mga kaila. Tanaw na to ni ato ning usas ito mga isgutan, ha? By Boses ng Bayan Survey. Tanaw na to ning taon-taon. Stage on mo niya. Sit back and relax. Oh, yeah. Ato ning Bukit Kion. Ato ning Bulikaton. Ato ning Ugkaton, mga kigilan. Kung saan ni Katinon. Eh, ikaw niya, yan ang tao ka, mga kigilan. Di ka magduki-duki ba? Sa kinibang kani kuan naman ni part naman ni nagdiri approval mingon na trust and approval mingon nila taas na kayo sa 58% na kang BBM kag Sara ni tibugsok daw into 51%. Kamo mo to mo dia o di sabi tanaw niyo part of mind conditioning or to good mo hey, ili bakakons BBM para ninyo money the best president ever. Kana balik-balikan nato mga katropa po da. Og sa bigas bahin sa iyo. Are po ta slide natong uluhang balita mga higala. Kay si kwan po nato, Senate President bago pag mo pay paglingkod magilam ra gwapay si mana. Wow! Kasi Senator Alan Peter Quintano, mga kaiglan, malihaw niya ko sa kuwanan ni Dugrab, ha? Nitataw karon nga gusto na po, mga kaiglan, karon ko nung nasa nadunggan nga mga report, mga kaiglan, karong adlong Lunes, suwayan gyud sa minority, mga kaiglan, suwayan gyud sa Picas Campo, nga i-

0: report sa mga kaubanan, mga kaingilan. Market report, mga katropa. Nasa katropa, Bentals. Kasan may stupikas, linya, mga kahigalaan.
1: Live report. Live report.
0: Katropa, Bentals, good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, Katropang Eric. Pahanunot. Amaro, no? Lagi pahanunot. Kay Ilegado. Sumaling ibay, kay. Now, dito, sumay. Akin baba mismo, akin gangaan sa may akin ang barangay Ermita, dire sa may Carbo Public Market kata pero kaya tong morning at ning
0: sikata
3: ang presyo ron sa kwan sa akin ang mga gulamas kay mo ni ang pinaka lami nga grabe to magdag grabe sud agro Eric ya no murag wagi ka mo puto mo sa ada okay mo ni no ang bomba pila bomba day
4: 40
0: tantong nga. Lakas smiling. Smiling kay smiling.
3: So, sa din ka na binanitan yung mga bumbay niya. Kanyang mong puti ka bumbay pila?
4: Kinta na lang.
3: Bawa ba ni, sa din mo na yung inangkat ka gawin, bumbay?
4: Dili, amuha rin din.
3: Ayaw mo na. So, yung mo tinanong?
4: Dili, sa palit na.
3: Abay. So, sa sinta ang kilo?
4: Oo.
3: Nagkaroon 40 niya. Kanyang mga kamatis pila? Oo, 40 ng kilo. Putos mo na eh. Jesus putos, no kabalik na Jesus putos. So magkabalik to ka mga katropag god taga putos ayo bong ibalito na pila ka host. Jesus Gabon. Ang ganyan yang loyal Jesus. So na Jesus rin. Dili mo mo ka presyo. Wa mo gyud kalayan. Oh para pareto dan, pasira bigla pareto dan kromerik. No? Oni ha di ta sigir mga ang kini nga tong gi ako ang kromerik mo ni mga lamas ni kato mga hiniwadaan kato mga ready to cook no. Ang mga labas niya, liyata, kanyang kwan, kaniniyang, ilang sinasari? Ako, ano? Matatag
4: na, pagi na bay!
3: Pila?
4: 140.
3: 140 niya, ang kaniniyang mong kwan, huwag kayo bakbit. So, patatas, sorry, patatas og?
4: Parang.
3: So, ang kaniniyang ma'am, pila ma'am? Ano sila siya, kanyang kwan?
4: Alang-alang.
3: Alang-alang. Why, sagol, subak? Sige. Ang halang-halang pa subak pang halang-halang ko direkta 80 ang kining kilo mga katropa ni Naboy o naido lang sa dito ang isa abi gamay lang ang kani subak tawag ni. Nagtapog rin ang kani mga namaligay sa dito mismo sa 1 kilo gibahin sa ambot sa ngadan diri kay mo ko kung kay mo tong boys may USG katropa Eric mo ni diri dai mga isda no cost o gibang mga kani ko. Boss, kasi tawag rin, no cost mo?
4: Lamayagan.
3: Pila lamayagan?
4: 120
3: lang. Huwag mahal? Diba ito? Ano ka na eh?
4: Buron, 120
3: lang yan. Buron, 120 lang yan. Ang Hilipin, no?
4: Hilipin.
3: Pila?
4: 180.
3: Huwag mo mahal isa ron?
4: Wala, parato
3: ron. Okay, hindi parato isa. Mga katapa. So na, ito pagdina ako, dinamis mo sa may akining Carbon Public Market Katropang Eric Pahanunot Amaro. Mga ropa. So na, ang ato nga, pagdina ako, karumbuta, alam mo rin bingo, Pizza 17, patay, pasti na mga kagabi, morang digid may ang atong pag-kwanes may barangay tihero kay may ulbo, akin ni Suno, kaya Eric, yes, barangay tihero. Pero yun ha, sa may silangan dos, kaduhal gina, ngayon, ang silangan dos, barangay tihero, ni nga to, dagbay sa busa, magbalik sa patrol, mga dugang update, balita, yung mga report sa itong kabanan, labi na siya ang mga nagunang katikaran o kasikas, kilan hipos, sa mga tagubasina sa kagamhanan ni nga to gadagwe sugbo yung man sa regional nga botan. Gingan sa Carbon Public Market, kato ba magkipot kaya po sa mga plas, kato na sa Antone Herbal Oil, maganda magkinila, binagatutunan yung mga panuhot sa agaring kalawasan. Kaya maglabag ka plas, ang sa Antone Herbal Oil, hini mo, kaya sa Tuhol Incorporated, mabalit sa mga botika sa lugar. Alas na kaya sa Pilipino, para sa Pilipinas si Katropa. Uy, guwapa. Benji Lalisik, XFM News.
1: Live report. Hiking. Good morning.
0: Yeah, salamat katropa ka Benji Bagis Talisik. At oras maghilala 5 just na sa Kabuntagon. Yeah, san ba mga katropa? Sa ato ga pagbalik mga kahigalaan, dugang ga hindi po mga isugutanan kaya ato bring hatag ga pagtagad mga katropa kay si Ablaska atog kuan man ni suspended naman ni karo mga kahigalaan. Senate Sergeant of Arms matod pre human sa insidente amo maring nahatag ang CCTV footage ngadto sa BNP. Ayo na lang itong ipagawas mga kahigalaan sa ombudsman.

0: NBA ra may nagpagawa sug kanang kuan daw CCTV ha. Kuan daw sa kining Senate Sergeant of or sa kining Senate. Kana balik-balikan nato mga higal. Nyaingon man kini pong kuan no mga kahigalan. Kini bang nabash mangudong NBI ang mga DDS mga kahigalan. Oh, mga DDS shout out. Nahibong sila anong mangusog gini pag-ay si kana bang matibag mga kahigalan anong maraganahan magigisyang ma duck punch ba to di makabutar ba diyan during kwanpod Senate kining investigation or di ba ka mga katropa kining pag-convene as impeachment court judges. Kay na yung mga gipagawason, gipalutawron sa mga DDS. Mao di ay kay kining si matibag mga katropa, no? Kining atong NBI director mga kahigalan. Ang iyang asawa matod pa siyan matibag. Kano man kuno, apil man kuno sa Team Flood Control. Kana, mao na gipagawas mga DDS. Dili ra ko mga kahigalan po. Kaman ni matod pa sa nila, mao gining ganahan ni si matibag po nga. Matibag po na mga Duterte. May impeach po na mga kahigalan si BP Sara. Ay, kung ano eh? Kung at least sa 2028 mga kahigalaan, posible gukdo ni ang mga kuan po? Gukdo ni ang mga kinibang nalambigit yung flood control. Posible kung kanabang dili manok sa administrasyon ang mudaog sa 2028. Dakong puruhan, mga kahigalan, nga ato ni Punitons Kangkungan ang mga nalambigit sa flood control, mga higala. So, balik-balikan na ito ni mga kahigsunan po. Asa po lotso, mga importante nga pahinom doon. Oras sa XFM Cebu po, Mr. Raja, malas 5:12 na sa kabuntagon. Kaya itong oras, dalit sa kanyo sa Vision X. Pilit tayo mga mata, mga kahigalan, patinawa, kinipoga, inumo, o Vision X, mga kahigalaan.
1: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textel by Trendless Anyers, tagamako din. Kini akong tutunlan, ning namugay ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. O to, ning damog ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: si Nina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud pud ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Butch! Ngayon ko ang maligo sa kalibay ng sildo. Inong gihatag siguro sa imong kumari, no?
4: Oday?
3: Ngayon ka na mo, no? Si kumpare, huwa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako. Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan na ang natabangan.
7: Permigid gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi ra ko sore eyes gid to kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran ako og paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Gahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Eh. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Woo! Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatay.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Pilipinas. Salad time mga kaigalaan, alas 5:19 sa Kabuntagon. Oras mga katropa dali sa bakan ninyo sa atong premium D3 soft gel capsule. Gusto ba mo mga kaigalaan po og kining cleansing basta nga panglawas mga katropa? Maka-provide daily nutritional support, immune function, support digestive system mga kaigalaan. Yeah, support strong bones and teeth. Premium D3 magkakilan for stronger bone, better immunity og lasting energy mga kaigsuunan.
3: Exciting Filipinas morning.
2: Happy birthday din ni kinipong Doc Ramil Uy no ang ni rap.
3: Happy birthday.
2: So ano ba da? Igso ni atong boss, no? Ever generous mga kaigalan po, no? Kan ba? Igso ni Boss Rems mani, si Doc Ramil Uy mga kaigalan. So, sa kwan po ni?
3: Happy birthday!
2: Kwan po ni Boss, igso mga kaigalan. Og, sabi ka, sabahin mga kaigalan, arita mga kaigalan. Ato rin ipakita, katrupang rap. Kabanta kaning bata sa Leyte nag-viral human gingong makapasiga sa bumbilya. Credit lang to the owner ning video mga kaigalan. Kani bata. Tungod noon sa kaning kamahal sa kuryente, natay rotational brand out mga kaigalaan. Ato rin ipakita yung tanawan nyo. You will miss one half of your life kung gibumutan na mga kaigalan. Sa niya pagpasiga sa suga o kining bumbilya mga kaigalan o kuya wa bata karon ako kitaan ni katro magrap rap pod ha kung di mo mo tanaw magmahay gid wa bata lagi magkapasigag suga mga kaigalan pinaagi siyang kanang body part no inako tanawan niyo mga kaigalan magpasiga no isok-sok lang niya siyang ilong ang kining koan, bumbilya mga kaigalan. Magkapasiga. Yeah, may Exxon. Exxon. Sok-sok sa ilong. Dili man, no? Sa kay koan na niya? Sa kay kanang explanation na niya? Bata ni Slaty, ha? Viral kay... Isok-sok lagi niya sa... isok-sok sa iyang papa ang kining bumbilya sa ilong. Di man. Pero kung siya iya isok-sok, kaya wa, no? Kuya wa bata mga kaigalan na viral ni bata mga kaigalan naman nga makapasiga siyang bumbilya pinagi siyang ilong mga kaigalan po itag pa kay siya murabag caption super power mga kaigalan kuya wa bata pwede na kanang run out katapang rap run out ka dong butang sugod isip muli imong ilong ang bumbilya lagi ni kawatch ning suga mga kaigalan lagi subayan siyang kuya di man mga kaigalan bodo di subayan siyang papa di sa pero siya mga kaigalan ibutan niya siyang ilong musigang bumilya yawa bata marabag doon ay marabag doon ay kuha niya inoon kita kuha mata good conductor of electricity man itong lawas kito mga napon pero depende sa siguro na ngayon kuyawa bata agad. Kapasigag suga mga kaigalan. So, matod pa, nabalaka ning inahan lang po. Tungod sa kadlog, basig doon ay di mayong epekto sa bata. Nga doon ay kuryente ang iyang lawas. Ang amahan po mga kaigalan, matod pa, mura ko no siya doon ay, murag superhero iyang anak mga kaigalan po. Kay makapasigaw suga, gamit lang ang iyang ilong mga kaigalan. Karon nag-viral social media kini mong mabataa mga kaigalan kay daghang ni believe sa iyang abilidad. Ano na po yuban nagbinuang mga kaigalan kailangan humingi ng permit sa Meralco mga Meral ko kung save ba. Samtang ang uban, may tukar usap ang karang sultis ginikan literal nga isaksak mo sa ilong mo. Mga niya ilag picture sa ilang uyab ang plug magla niya at ilong na isaksak mga
1: ay, yeah.
2: So, kuya bata, no? Wapagan siya gisipon. Iyang sipon mga kahilan kay na ay, kuan, baka ng electricity. Kuan niya, na sila sa ini pong department store. Na sila kanina sa mga bumbilyahan. Kuha bang bumili ang mga kilan? Oh, eh, suway yun sa Gigson. Kana bang sa kasa ipasok, di bang yun musiga? Papa po niya, pasok pa sa kasa, ilo, kasa pa man niya, di ka musiga. Pero kaning pila may edad ng bata, mga city, size ba mga kailan po? Isok-sok niya sa ilong, ilong, musiga ang suga mga katropa.
1: Ay, ya!
2: Kwan, ay, nasa yun siya abilidad. Kita, naman tayo kagaling yung abilidad. Kailan, no? Matagusan na ito. Posible wa ito maka-discover pag ito mag-rap-rap sa itong hidden talent yun nga. Or, kini bang superhero power mga kailan po?
1: Ay, ya!
2: Mag-isyo ito gahom-gahom mga kailan. Karin sa tas mga isyo nga may labot ating atong haring lungsod kayo. Hindi na ito nisigutan. Kung mga kailan, di ito magpagkaban natin. Pasok mo mag bitok na ito mga kailan po nito. Morning, aritas mga issues. Yeah, standby lang niya po sa mga reports, mga kubanan. Atong ipadangat na, mga kualan siguro, ha? Mga alasing kuminja. Ayan na, pila ka mong report ron? Lima? Sige, igo-igo na katong mga rap-rap or mga 540. Tama na, So, arita mga kaigalaan. Arisata sa isgutanan po niya. Ato maningi papulsuhan ninyo mga kaigalaan. Kwani, mga kaigsunan po, ha? In line aning kagubot karon mga kaigsunan ha? Sa Senado matod pa katong gipadungog nato kagina mga kaigalan si Senate President Alan na Peter Quetano matod pa usap niya nga kanabang nanapoy nanapoy gusto ron kudita matod pa mga kaigalan okay sa kwadan to pagbutar mga kaigalan kay 13 pabor nga si Senator Alan Peter Quetano ang mahimong Senate President ang siya mga kaigalaan kay kwan kanang in favor nga si Tito Sen gapon mga kaigalaan niya ang duha abstain no niya usas mga ni abstain si kanhi Senate President gapon na kwan pod Mix Subiri niya, si Mix kunoy idoso ros pikas mga kaigalaan Or di ba ka, ipabalik po si Tito Sen kay alam nyo na mga kaigalaan mula pali, pari hanggang hulo. O niya, mga lagi ni, mga kaigalan po, na mga, posible, DDS fan, mga concerned citizen, ingon sila ba, ang pagka-Senate President, gani, usas mga maayotang qualification sa punta karon nga sitting sila as senator judges, ang Senate President niya, sweetos balaod, mga kaigalan. Dili, komedyante, dili, singer, songwriter, mga kaigalan, or sa baniha, mga
1: kaigalan.
2: Onya dili host. Dili kumi kanang dili kanang King Koy mga kaigalaan.
1: Ay.
2: Okay. Arita sa kani pong nganong mayong abogado dia. Si kining kwan pod ha. Kining Tito Soto mga kaigalaan, di man siya abogado. Si kining Mig Subiri murag di pod. Mga kaigalaan, kisa pa may ito boy speakers mga kaigalaan. Murag, okay.
1: What?
2: Isa may pambato nila. So kaniya, nakaning picture doon. Kani bang si Tito Soto o si Alan Peter Quetano? Ato pa rin pakita doon. Comparison lang. Mga kaigalaan, kaya mawes, sila maging duha nag-away niya.
1: So,
2: leadership. As Senate President, mga kaigalaan. Highest or third highest position. No? Elected position. Kay. Although, di ni siya elected by kining katawahan, mga kaigalaan, nga kaya election sa regular kining mga Senate President butuhan mo po din siya mga kaubanan na sa Senado kasi mapili is majority amo na yung Senate President mga kahigalan
3: exciting Pilipinas
2: arita sa personal data mga kahigalan dara tanawan yung mga kahigalan Senator Alan Peter Quetano mga kahigalan personal life si Quanpod Alan Peter Quetano 55 yan, si Tito Sen mga kahigalan 77 kanya citizenship. Puro ragini sila kini pong kan Pinoy mga katrobabo. Party independent ni si kining Senator Alan Peter Quintano kunya si kining Tito Soto LDP mga kaigla niya kampi puni siya kaniadto. Ngayon spouse ay na lang na.
1: Wala
2: na sila na. Kunya kini pong kan mga kaigalan education University of UP Diliman ni Ateneo de Manila kini si kini pong Alan Peter Quintano si kan Litran dai ni si kini bang San Juan de Litran kining kan pod si Tito Soto Caritas occupation mga kaigalan si Senator Alan Peter Quintano politician, diplomat, niya profession, lawyer. Mga kaigalan, si Kinipong Tito Sen, mga kaigalan, tanawan niyo yung kanang kanpun, mga kaigalan. Occupation, politician, mga kaigalan, producer, songwriter, television host, actor. Kuning ausay, katawaan siya mga kaigalan. Ausay, matun pa, masaway niya siya kay pataka lang coat, mga kaigalan, magpa-abogado-abogado. Balaod mga kaigalan, jurisprudence. So, ganahan mag sila si Tito Sen, mga kaigalan po. Ganun ganahan yun sila ni Tuta. Si Tuta Sen! Tito Sen, mga kaigalan. Say, malipa, kuhan siya na kung ba-ba, mga kaigalan po. Ganun ganahan yung ka sila, no? Ni Tuta Sen, mga Tito Sen. Sige kay Rason, no? Sa administration, ganun ganahan man sila. Mahimong Senate President si Tuta Sen. Tuta Tito Sen. So, mga ni, mga kaigalan po kayo, nagyaw-yaw nung si kaning Senate President Alan Peter Quintano. Inyo kong i-impeach or inyo kong i-kanabang aus dia na Senate President, inyo kong pulihan. Pulihin ko ninyo, ika-Lunes. Pero, Domingo, duty sa ta. Ay, karoon na namang Lunes, katumang rap-rap mag- kini pong convene ang mga senator senators na to as kunin sila kining senator judges mga kahigalaan ba talaw na to nig ni si kunin ni senator Ronald Bato de la Rosa mga kahigalaan ni aksyon na po nito sa Senado naman ni kay ipadako mangyog ko no mga kahigalaan po si senator Ronald Bato de la Rosa no. Ato ni balik-balikan mga kahigalan kay unsa naman in town ni eh? Mga katropa nagka kuan ang gani sila in town trapping inilugay ron sa Senate presidency nga kining post in town mga kahigalan po in town no? Ano jud ka unsa gyud kay naa ani kung ikaw kay, lagi karon mga kahigalan ha? Mag-isgot ang impeachment ni BP Sara. Ito pa, mga senator judges, as sila may impeachment court. Mag-convene sila, magtapok sila karong adlong Lunes, o ba pohon? Isgutan mga kahigalaan kay, doon na naman ito yung mga articles of impeachment, mga kaigso na ako ba itong nasen mga kwando? Articles of impeachment, ha? So na ito, upa ito mga kahigalaan po, no? Ang kinipong talaga to articles of impeachment mga katropa money ha ang articles kung wata man sayo ato lang i-confirm po mga kahilan matod pa walang legal basis Attorney Regal Oliva Gigwison ang paratang laban kay BP Sara depende po ni kay si Oliva marag noon man saan po nga supporters mga Duterte pero money matod pa no side nga Gigwison na nawa. Articles of impeachment, mga kahigalaan, Article 1, misuse of confidential fund classified as culpable violation sa Constitution. Grab and corruption, betrayal of public trust. Maninguna. Ikaduha, Article 2, unexplained wealth, discrepancies of statement and asset liabilities and sell, or net worth sal e. No? Sila na masangil pero ilab. O kayo ang sarap, klaro sa kayo. No? Okay, politiko ng musulti, sinunod lang asset. Natay mga kaila, mga kahigalaan. Diyan lang isulto eh. Imo na iyag-yag tanang alas di ko niya. Niya, ang buhis in town. Kawaton ra, mga higala. Niya, ikatulo, alleged bribery involving officials under Duterte authority. Mga kahigalan po. Niya, ikaupat, alleged threat against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, former House Speaker Martin Romualdez, as well as accusation of political destabilization. Naman ni Kuan Pod, ha? Kining tawag aning articles of impeachment. Niya, karong adlong Lunes, sungapod, isgutan ni mga kahigalaan. So, dalaw na to ni kay kuhan ni mga kahigalaan, ha? Kagubot diyan sa Senado. Let's pray nga karong adlong Lunes, mga kahigalaan. Magmalampuso rin diha. Karong adlong Lunes, mga katropa, kuhan ni taong hapsay. Hapsay lang itong ilang pag-convene itong. So, tanaw na to ni. O sa 36 ka mga senador pod, nga ni vote in favor ni Senator Alan Peter Quintana, o ay mahimong bagong Senate President. Ilagay, umanusap nga na pasa na ang articles of impeachment gikan sa lower house, o ubos balay-balauranan maghilan nga doon sa upper house. Senado, nga sitting as impeachment court. O ni nga, ari na dire ang bola, mga kahigalan. Murabag, the ball is in the hands of Senate. Magdepende nila nga kung katong mga kahigalan, tawag aning gihaguan, mga kahigalaan, gidadaan ginintog, malita diha sa Kongreso. Ewan, ano naman lang mga tog. So magdag, malita para silang ano naman tog sa Senado, o sa Kongreso, mga kahigalan, lower house. Nga 257 votes man siguro to. Sobra pa sa one third, no? Kuha naman to. Kanabang 106 naman to yung kikinhanglan ba, mga kaiglan? So, daghan kayo. Hindi buta. 257. Kuha ngayon, itaral ngayon nga to sa impeachment court si Vice Presidente Sara Duterte. Nga karon, mga kaiglan, the ball is in the hand ngayon sa Senado. Kanya, kung ang leadership, wap ang mausap, kaya klaro na ni.
1: What?
2: Klaro pa sa kini pang untong tutok, mga kahigalan, nga mayorya siguro maaprobar yun nga i-impeach si BP Sara with prayers nga perpetual disqualification to hold public office.
1: Ayaw!
2: Ay, kuan man, kana bang ang kinigo impeachment numbers game ang gini? Unya, padaghan na iba diag supporters. Kung ang administration, dagan supporters, ma-impeach kasi BP Sara. Pero gamay ra, di ma-impeach mga kigla. Just like, atong ni Aging Tuwing, mas daghan sa mga senador, ipabor, oy, ibalik ning articles of impeachment ganto sa Ubus Balay Bilauranan. I-question nila, mga kigla, pats mo ito nga, nahuman na lang 19th Congress. Huwag na basura, mga kigla. Ipasa na po during 20th Congress, mga katropa. Ay, nako, kagubots Pilipinas.
1: What?
2: Pwede mo balhin sa magkadali sa asa man kagusto ra. Kagubots Pilipinas yun, ha? Balik-balik ka na to. Yan, napari. Grabe yan ron. Makingon ko. Grabe yung mind conditioning, mga kahigalan. Liman kag base sa PNA, Philippine News Agency. Dito, makalalis kay Kamsan ni, government
1: what?
2: Agency na saan ni. President Ferdinand R. Marcos Jr. emerged as the most approved government official sa RESEP nationwide conducted by RPMD Foundation Inc. Ang boses ng bayan survey, mga kahigalaan, matod pa kuhan niya siya maulagi na mga kahigalaan po, no? Marcos earned 57% index in governance, mga kahigalan, supported by 56% trust and 58% approval rating. Money, gingon yung mga kahigalaan niya, kuha ni mga katropa po, da? Direta, arita mga kahigalaan niya. Meanwhile, respondents in the Visayas remain politically divided but leaning slightly in favor of the president. Leaning, ikaw lang, butangin lang. Leaning slightly lang na in favor of the president. Duterte registered 54% IOG, mga kahigalaan. Okay ning index of governance with 57% trust and 51% malagi na. Si Inday Sara ni BBM.
1: What?
2: 58% na kang BBM, 51% lang kang BP Sara. Last 2022 election, mga kaigsunan po, no? 32 million man to kang BP Sara. 1 million naman kang BBM.
1: What?
2: Ano, matod pa suban. Nakahig lang. Ang gusto kayo lang buta na pagka-presidente is BP Sara man tagad. Tanaw na to ni kay... noon sa naman yung taon nasura, mga kahigalan po, no? Ikamadas mind conditioning, ah.
1: What?
2: Kita ikuan niya. So, balik-balik ka na to ni niya si... Say, oi, good morning, sir. Eugenio Vidagzip, watching from Sidio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Bobby Layan, good morning, katapangirag, watching from Talamban, Cebu. Yeah, ayaw lang tog ibalik si Sutoy, wa naman to'y umu. Natin pa ni si Arnie Makabihat. Thank you, sir. Roy Braquia, good morning, by this soy ambungan. Katapang Eric, happy Sunday ba? Uy, atong kinipong guwapo, adunahang amigo ni comment.
4: Hey,
2: ya, yeah, sir, Eugenio Vidagzip, maninguha jud ang Malacanang nga ila ang majority sa Senado aron ma-impeach sa vice presidente kay sa maabot nga eleksyon wa may makapil di sa vice presidente nya pila ka kamalita ang ihaylos mga senador. Aron mo bali kining mo pabor sa administrasyon. No, sa kini pong 13 ka mga atotong balik-balikan sa bigay kasi mga mahaylok kag malita ni mga kahigalaan po na 13 senator mga kahigalaan voted for Kitana. Talaga na to kasi madaanig malita
4: sa
2: mga kahigalaan. Tanaw na to ni mga kahigalaan. Akoan mga katropa. Cheese Escudero, madabag malita o di? Kaiba mga kahigalaan. Senator Amy Marcos. Dag balita, di whistleblower man eh. Daga naman sa lingkod. Dag kay Marcoleta. Di madag malita mga kaigalan pod kay kuha naman eh, solid supporter DDS man gani. Yeah, Joel Villanueva. Sa itanaw niyo, madabag malita or di? Ikaw nun, Senator Bongo. Kani di madag malita. Santi, bilyonaryo man eh. Niya, kuansan mga kaigalan, ha? Solid DDS gani mga katropa. Ikapito, katubang ni boto ni in favor of Kaitano mga kaigalaan mong dunay twist diya sa Senado yeah, ay kapito Senator Bato Lerosa samot samot na karong suwayan siya din tong ibot sa taga NVI sa kini pong Senado mga kaigalaan yeah, ikawalo Senator Robin Padilla samot di madag malita kano ni kana bang DDS ni Senator Chingo Estrada o kan ni kaya na sige ipamatod nga dili si Senator JB Ang the good one mga
4: kaigalaan.
2: Basin na at this time nag-usab na si Senator Jingo Estrada mga kaigalaan ko. No? Kaya siya madaan ng malita-malita. Kaya po, ika na po Senator Pia Cayetano. Ay, musuporta magiging si Ixon Alan Peter. Isang ginibadag malita. Unsi Mark Villar samot bilyonaryo sila ni madag malita Camille Villar igsoon man ni sila samot sila madag malita Senator Lauren Ligarda bilyonarya niya si iyang anak mga kaigalan po sige ang kontrahan hindi ni madag malita niya kining duha mga kaigalaan naman rin apil man si JVR si tong abstain sabot tunga siya na siya tunga depende sa gibugaton sa malita sa buwan man siya mga kaigalan ay ko na magbaduan siya at this time oh kani kaduaduan pa ni Senator JVR Estrada mga kaigalan Senator Mig Subiri posible at this time tunga man siya abstain man siya pasabot na siya'y pagsuporta kang Peter Cayetano tapos siya'y pagsuporta sa kene pong kani Tito Soto mga kaigalan pero napunti siya gusto nga may mong pagbalik Senate President wakoy bilion nyo kay Atis ako'y itoboy mubutar mong doon ako ano ba may tiktik si Mig Subiri pero tanan ko mayorya sa mga 3C kasinado mga kaigalan kay matod pa ni Senator Alan Peter Cayetano Senate President gusto yung mukodita na po balik ang pikas minority mga kaigalaan sa Senado para mapadayo na gyud ang impeachment. Dili na malangan mga kaigalaan og diretso-diretso na gining tao. Sir Rudy Manis, good morning katropang Eric watching from Buaya Lapu-Lapu. Buaya Lapu-Lapu daghang yung buaya da sir. Buaya Lapu-Lapu mga gina sir. Tama ni mga kaigalaan, ato ning mabalik-balikan kay Aligre ni Ugma Puhon. Ha? Let's see the scatter din mga gint. Ano itong katag, ha? Kay, lagi, ang gi, mura pag i-condition na biyata sa administrasyon. Oy, taas nag trust and approval rating, ha? Si BBM kontra ni Inday Sara. Niya, nitibugsok si BP Sara. Yan ang mga articles of impeachment. Mga gini. So, kay, kon gini, tanaw na to. Kung, posible, kamo, nasan mo'y mga kwan niya, panahon. Gusto gini, to isun gini mga kaigalaan sa kining minority. Gusto gila makuha di ang majority. Naagi i-offer gyud aning over, hadlock, unsa maghadiha. Para mubali lang po ning kadaghanan sa mga senador in favor sa kini pong kinsa ituboy diha sa administrasyon nga Senate President. Nabawagin mo control. Kay ang bulan na lagi ron, whether ma-impeach or di ma-impeach atong vice presidente, na naman si Senado, mga kaigalaan.
4: What?
2: So kung si Senator Alan Peter Quintano makingunta, dako ang puruhan, dili si Sara Duterte ma atong vice-presidente, di ma-impeach. Sa puntag hapit na 2027. Pero si Tito Soto, klaro na, mga kaigalaan. So let's see this counter. Tanaw na to ni Ugma. Sunda na to ni mga katropa kay daghan yung gustong mahibaw. Daghan yung gustong masayod. Kung saan naging kasika sa ni Ugma. Naba si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ugma puhon mga higala. Exciting! Ina lang kong okay na yung katropa garab, ha? Nyari stars reports sa mga kaubanan mga higala. Pag Crystal Joy Flerka. Kay matod pa mga atleta sa Cebu City o Lapu-Lapu City nga musalmon sa balarong pambansa. Nagkanot og allowance gikan sa LGU.
3: Live report.
2: Hello, Michelle. Good morning.
5: Good morning. Muabot sa 228 ka mga atleta gikan sa Cebu City ang musalmot sa Palarong Pambansa 2026 nga ipahigayon sa Agusan del Sur karong Mayo 24 ngadto sa 31. Subay niini, ang Cebu City Government nag-apod-apod og tag 5,000 pesos nga allowance ngadto sa matag atleta isip pagsuporta kanila. Sa kinatibuk-an, ang Cebu City adunay 315 ka mga delegates. Gidasig ni Mayor Nestor Archival ang matag-atleta sa pagpaningkamot ug nang hinaot siya nga makaangkon sila og medalya sa maong national nga kompetisyon. Samtang sa Lapu-Lapu City, tag-unsi 1,200 pesos nga financial incentives ang gitunol sa LGU ngadto sa matag-atleta nga representante sa syudad para sa palarong pambansa. Ang syudad aduna ipada nga 69 ka mga delegado undiin 37 niini ang mga atleta. Ipasalig usab si Mayor Cindy Chan na adunay naghuwat nga cash incentives para sa kadtong makalangkat og medalya. 50,000 pesos para sa gold medalist, 30,000 pesos para sa silver medalist og 10,000 pesos para sa bronze medalist. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Sunflower Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
2: Salamat katropa ka Crystal Joy Felerka. Ito yung sunod si katropang Greggy Magdadarok into distrito na usab ang Nibidas, ilaga, ipasigarbong produkto pagkaon sa laing hugna sa Art Cebu Expo sa Kapitolyo.
3: Live report.
2: Asunin niya katupang Greg. Good morning.
6: Yes, katupang Greg. May buntag niya, may bunagbun sa itong mga sukintig. Paminaw na mga tura. Panahon na po sa Quinto Distrito sa probinsya Sugbo ng mga kalungsuran ang nagpahigayon karon og exhibit ingon man expo diya mismo sa may usa sa mga mall sa may North Recreation Area ng Takbayan Sugbo. Kini may kalabutan sa kinikarong pagbida sa ilang mga produkto, pagbida sa ilang may kapasigarbo ng mga pagkaon diya mismo sa nasoy nga mall gikan itong Pernis hangtod karong adlawa gikatakda nga magsugot o ingon man mahimo nga palit ang ilang mga produkto sa Quinto Distrito sa probinsya Sugbo sa nisgutan nga mall si Governor Pamela Pambariquatro. Mibutyag nga ang kinisgutan nga kalihukan matagbuan kini nga ipahigayon diya mismo sa nisgutan nga mall gumikan kay siya na sayod nga ang mga Sugbanon partikular na ang mga tigrakbayan Sugbo ganahan gyud nga magka atilaw sa mga delicacy usab sa tuang mga kalusuran dito mismo sa kaniyang bahin sa habagatan o ang bahin sa probinsya Sugbo. Hinungdan nga ang paglanini dito mismo sa kapayang Sugbo makaayo alang sa usak ka local government unit. Katawag katropa riyak nga nagkalubog o nagkalapapananaw. inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapugtas na to mga mata aron na kinilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdero, XM and Luz.
3: Live report. Live report. Exciting Pilipinas. Good morning.
2: Salamat katropang Greggy Magdadaro sa mga report at isunod sa katropang Benji Bangis sa Talisik mga kahigalaan po. Da? At og siren kay matod pa iring ang hinungdan sa pagkasunog sa may usaka kwarto ni Dris may sambag dos mga kahigalaan. Balik-balikan na ito ni mga katropa. Saan ba yung subikasin niya? Si katropang Benji Bangis sa Talisik.
3: Live report.
2: Katropang Bentan.
4: Good morning. Yes, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Tungod sa batok pa sa mga agaring bata na dahil galot-loto o kapagkaon sa doon ka mga iring ang si Mio o Gamiya kwarto sa Osaka Dos Andanas nga panimahin Misla Oba kagabi kon na sa malabing gabi alas kibintag na sa alam niya itong Bernes sa gabi Mayo Business Supersize dito kini sa sitio asad pa sa barangay sa Pagdus niya ito gadagyan mga sagap sa gobyero daling nirresponde sa resulta at kalugar uman na Misla Oba ang kanilusa na kwarto sa ikaduhang indanas sa barangay sa Pagdus kira sa sumo mga kung may nagari nga natabag ito yung maog na kalapagulgos tayo maog na wak na kinapa sa silinga nga nagbalayan kasera nga aga maog ka primahin Jorgian sa Osaka, Melinda Gitarwilas, Makoy, nga anagaroon na sa New Zealand, si Oscar Gitarwilas, nga mo'y nahinabi sa Exeter, nga sumapaag ka maon nga pangitabog ng Amerika, ang iyang apu anak sa iyang pagwangkon, mo'y anasa sa sulod sa maon nga huwag ka, sa tabi man kini maon nga kanunay, ilang gituan, nga nagluto, luto kini nga maon nga pagkaon, sa ilagre nga si Mayo Ognia adon nga po si Bridget ni Biagre. Ang iyong pagbangon nga nagpagintulog o gas sa news ang anaan niya itong tungura sa lawag ang ilang iring nga mo'y kahagwagwa din eh siya nga po ang posibleng ituhan nga mo'y nagluto o pagkaon sa mga iring dito naman sila nagawantay nga nabot na ang asosilag balay nga tupat raw siya sa balay kundi na doon ay kwarto sa nga nasunog si Oscar nga kung baga matupa nga nagsilbing niya nagatiman sa mga balay ni Melinda Signet nga ito naman kani sa New Zealand. Mga ka na balita ng hipos sa Cebu City Fire Office kaya ito pa maglimot Japon sa pagkabas kaya na sa Santo Honorable Oil magkatapos ng ilipin ng mga panunod sa lawas. Sa Santo Honorable Oil hindi mo sa tulang operator mapalit sa pamasag butika sa iyong lugar. Ano sa kaya sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik X-Menu
3: Live Report Exciting
2: Kaya salamat katropang Bantas. Ito yung sunod sa katropang June 4. Nagmotor sus. Amping rito sa mga mabiyahin ng latayan. So wing band, rin sa may lungsos Minglanilla. Pati na pagintang pataya mga katropa.
3: Live report.
2: Kompleto ni Italia. Na si katropang June, katropang June.
7: Yes, patay kini sa katropang news nga magtutudlo. Uman kini na diskrasya sa lungsod sa Minglanilla. Alas 3 sa Kadlaon, Mayo 15, 2025. Sa National Highway sa barangay Paking Lungsod sa Minglanilla. Kini namatay. Gilang si Joy Adam Sabatayo Apatines. 40 anyos. Sa nika maestro sa Tubod. Residente sa proper barangay Tungaan. Lungsod sa Minglanilla. Nagmaniho ining iya hangga Honda Click nga motorsiklo matod pa sa kapolisan nga kini ang biktima nga nagmotor nagsunod ini nga Toyota Fortuner nga gimaneho sab ni Aliastan Bainchay sa news residente sa 3 de Abril Street Barangay Punta Princesa Dakwen Subo og gidumbulan matod pa ining biktima gumikan kay wa ni makita kini nagmotor nga muliko og ining Fortuner nga musod nga to sa Barangay Tubod Lungsod sa Mindanao inungdan nga nalamba kini og nasarasay paingon sa tubangan nga bahin ining usa-usab ka wing van nga gimaneho ni Alias Nardo Sibidero sa news residente sa Barangay Barrera sudad sa Sagay Negros Occidental inungdan nga nabangil gyud intawon kining biktima ngadto sa atubangan nga bahin ining wing van nga may resulta siyang hinanali kamatayon gisuyan pa pagda sa DRR Imo Minglanilla ang kining biktima ngadto sa duol nga tambalan na pangideklara kini nga dead on arrival sa mga doktor gitanggom na ang driver ining wing van sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla mga katropa ayo kalimot pagtama sa Dr. Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14 sa FM News
3: Live report. Exciting.
2: Nasa labat katropang John. Balik-balikan to sa katropang Bentas. Update sa sunog po na kagabi kay 2.2 milyones de. Dako, gudong sunog ka mga hangilan. So Sunog, kani, update sa Sunog, may silangan dos, Tejero, Cebu City, mga kapatid.
3: Live, report.
2: Kasunog, linya pagbalik, ito pang Betos.
4: Yes, good morning, kano ba, kano, isang pinakalitis update, kano, agad-agad-agad-agad-agad sa Cebu City Fire Office, muabot sa 2.2 milyones pesos ang danyos sa kanyang sunog, kami ulubog agad-agad, yes, may kanyang sityo silangan dos, barangay Tejero, ning atog dat pa sibo dali ni responde ato mga sakop sa pagon sa mga city fire office human niya nagkadako kani mo sunog na seran nga dapat ang kani mo og sunog to Eric alas 6:58 tag na sibi akon din dali kini kisa ka sa unang larma alas 6 akaday sigitay akon alas 7:01 ang nga pagsaka sa unang larma kon kay nagkadako kani mo kalayoon niya kani mo kabalehan pulos kini mga kahoy og ginamas kahoy mao na nga ang isa ka nasa kini pagka-alas 9, ang alas 7 size, sa kini ng alarm, samtang pagkabutog alas 7:08, gisa ka nasa sa alarm, ang kini mong sunog, matod pa ni SFO3 Wendell Villanueva, ang timo mga sa Cebu City Fire Office, nga nagsugot ang kini mong kalayo sa panamay, sa Osaka Esterlita Gumila, para magkaroon ang kini ang game investigation kung sa ginundan sa pag-ulbos mong sunog. Sa pinaka-latest update o kanang record sa akin sa Cebu City Fire Office ng Utara, kay ang kanyang SWD o kanyang si SWS ang panamagawang sa pagkalista sa mga akin pangahan, akin mga numbers of family, mabot sa 80 pamilya ang nawa ng panamahe o 240 kay individual ang natuog temporary karon iya sa mga hygiene sa Barangay Tejero ning atong dagbayan sa Sugbo.
2: Walay na kananitas na angol na kamsag kinabuhi taon?
4: So far, Kutubayarik, negative, why kanang why fatality, why casualty, nalantoy ka nang kuwang kanang nag-i-adjust, wala na tungkol kay Nakuyapan. Kuman nga, nakita niya nga, ang iyang panamay nagkalayo, nagkalayo, bawa niya. At gusto kinimorto sa ilang panamay, apan na, awag kinipugan kini, sa mga rescuers, kini mga sigaw sa bombero, nga ana sa fire scene. Netong tungura at katupag kay Eric.
2: Da, salamat, Katupang Benji.
4: Mong katupang report, higing ano sa Japon sa Cebu City Fire Office, mga katupang kalimot Japon, sa pagkabras, ganunayin sa Antone Herbal Oil, mga tawag gini, labi ng katupang doon ay mga akining pamahos kalawasan, kung nasikin ay mong hawak, lumapag-haplas, o sa Antone Herbal Oil. Hindi mo, sa Yastor, Incorporated, mabalit sa Ramasay Kutina, sa iyo lugar. Alas sa kaya sa Pilipino, para sa Pilipino sa katropa, Benji Talisig,
3: excellent.
2: Live, report. Exciting. Salamat, Benji Talisig, sa mga report. Oras magkaila, alas 5:56. Nagka-nipis na ginitong oras, mga kahigalaan po. Na. So, musunod na. Nana ba si nagtambay na ba sa katropang Jerry Do? Wala ba? Hey, gano'n na ko siya. mga kahigalaan po. Na. Mga ribautong mga reports sa mga kaubanan niya. Arita sa inyong mga greeting usap mga kahigalaan. Si kining Sir Bobby Arikis. Ato pa niya, good morning katupang Eric. Asa man adapita nag-serving nilabaw man si Marcos ni BP Sara. Sa tangkungan. Okay ba? Asa ni sila nag-concert? Asa ni sila nag-serving nilabaw na kinipong Presidente BBM. Nga ni BP Sara Duterte. Sir Randy Antiaga Santisas, happy listening, watching. Sir, good morning.
3: Good morning.
2: Ronnie Punsika Hinralawa. Ito pang Eric Maimbuntag. Yeah, I'm watching here at Sitio Puso Buhisan, Cebu. Good morning.
3: Good morning.
2: Marlon Ferreira, good morning. Ito pang Eric, pa shout out. Watching from Kimbata, Lisay. Sir Arlene Pasebe, good morning. Ito pang Eric, happy Sunday. God bless you. Exciting from Kanduman, Nandawi City. Sir Ken Elarcosa, sa ikin ang mata. Sir Ken, good morning ni mo dahil, Sir Ken. Good morning, katulang nga rin pa. Shout out, ha? Ito mga, gipang pospos bagang cellphone ninyo. Ang asawa. Hindi ba ka magkakilan, nalingkuran yun, guys. Kaubog. Doolalan nyo si Sir Ken Elarcosa. May Manalili Corner Colon Street, mga kahigalan po. Ito yung nga sa inyong shop, sir. Akong natanaw dito, look for Eric. Ko sa pangan po da. Yeah. Kuan po da. Sa atong mga YouTube channel viewers po. Sir Andres Jr. Acaso. Good morning, katumang Eric watching from Dalaget. Uy, taga Dalaget, akong roots, diabe gigika. Mayong buntag, haninyong tanahan. Pinaluray sa... Sir Rudy Ibanez, good morning. Katumang Eric watching from Buaya, Lapu-Lapu. Sir Nudja Raub. Bali siguro ni... Basin sulod na sa Malacañang nag-survey. Sa kukhibaw sa ERB cell shop dai no kang kuan pagi asa ni na si kuan pa da magayuhan og cellphone si Sir Ken Elarcos ERB cell shop. Ya mosunod na ang programa sab nga Bulls Eye Sunday edition uban sab ni Katro pag unsyal umabot ka kapitan dias taga Barangay Quiot. Basta doon na yung barangay election, akong ma-endorse og yun sa barangay Quiot Katropang Rap-Rap. The best buutan. Pagihan, mga kahigalang kasaling. Si Rick Kim Sunog-Silyo, mga kahigalaan po. Onya, wala ko ikong oras mga ilan. Singalan sa Bukang Pwersa sa Axie Farm Cebu at 8.3. Nagalawa sa Station Manager Katropang Salimin Chavez Baikin. At ang Newsroom Director Katropang Philip Siruhano. Umabot po ning kapitan, mga kahigalaan sa paril. Og inyo asan yung barangay Adong Rap? Ito's na lang tigadaan. Og atog kauban diri sa Master Control Katropang Rap ay moral de bari. Di pa ka ma, wapa kay plano, konsyal? Og ako lang yung boss ngalagad sa kanginan. Di sa kumudagan. Wow! Kumudagan konsyal po sa karkar. Kwarta. Yung lang tamang lang, mag-supporter lang sa tayo. Wow! Okay, ako niyo po sa kilagad sa kanyang katropang Erica Panuno Tamaro. Maramit may ngayon talaga sa salabas na rin. Huwag imposible sa labawang makap. Hoy, Sunday run mga kahigalan. Na, saan ka musimbata? Masigyo na mo yung mga balatian diha. Arita sa Yes to Health.
8: Yes to
2: Incorporated. Yes to Health Clinic Pharmacy. Nasa ground floor C Plaza building diha ko sa Lim Street. Barangay sa Patera, Cebu City mga kahigalan. Kay libre check-up, consultation mga kahigalan. Sa yung ipamati dihang mga balatian. Pero why labot rin ang heartaches mga kahigalaan po? Balang ni kanan. Sakit yun eh. Nga, dun na yung mga scientific basis. Kaya kanan yung heartaches, sasakitan mo, sugugma, wa man ilabot. manamilit na gyugo, kaya marang maabot pag gyugo galasito. Live na, mga kahigalaan. Malaking oras, mga kahigalaan. Tapos ng lagad, katropang Erica Maro. Happy Sunday. Dalay ko nanso, sabon sa nang may imposible sa labawang mag. Sa likaw sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropa mo, exciting!
8: Exciting!

0: Walk ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes to health.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
0: The Secret.

0: Alphone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Alphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Alphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ay, buko, ano di mo mataag ka, oy? Sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
4: Ah, mas bogo si Papa Bagi. Nakanungo ko niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kay kutobre ki gusto lo. Kutobre ki gusto lo.
3: Ay, ah!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang kati-kati.
8: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyo
8: magaan.
7: Sister Pain.
9: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Mga katropa, exciting dito.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:16, natong oras na tunog ninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, kamaghatag kong kaluyan, ini mga katrupa, marayong kumpiyansa, inom yun, o duwag kakapsula matagal law sa Premium Death-Free Instant Energy, arod mapanalipdan kini batong sa atake sa bakterya o virus. Nga mo maghatag kong kaluya sa mong lawas o sakit, mga kaigsuunan. Premium Death-Free Instant Energy makapalig-on kini sa atong immune system ingon man sa gabok ni mong bukog katropa. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon inyo kini mapalit dere sa Yes to Health Clinic Store. Nga damay mong tag sa Busgabay na itong Sibianan dere sa Z Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Kunya, Domingo ron ha. Alas 9 karog alas 9 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon, doon ay libreng check-up, libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa. So pahimudsin ninyo kini mong kahigayunan, no, nga libre kay mahal bayaron ang check-up konsultasyon, mga katropa. Pinakaubos 500 ha, o nya o sa kalibo, dependis doktor nimo, mga kaigsunan. Doon nga ayaw ninyong sayangi ag libreng konsultasyon, libreng check-up. Gitanya ag sa Yes to Health Clinic. Matag Domingo, alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, mga katropa. Napo diha ang atong store, ngayon mapalit, ag Premium Death-Free Instant Energy, o guban pa ang mga Yes to Health product, mga katropa.
3: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue. Targeton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: Sinam Nancura. Si tanto mes kwan dio monstuos. Ang pagpagabara walay dugukan. Tutob lamang kini sa imong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio. Bullseye! Bullseye!
0: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanorang
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday Edition. Kaya pa yung anchor man ka, tropa mo, Jerry Kemsan Auxilio Jr. Makiguba na kininyo hangtod kita sa alas 9. Kining adlaw, mga katropa nga Domingo. It's a 17 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
2: Good morning!
0: Inaot na kamong sa kapiskay sa mga lawas sa inyong pagpanikaisikay. Samtang na ni KCK, kaburiyato niya ito na kaninyong mga pagitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sud kagahapon o karon.
2: Good morning!
0: Din sa ato mga katropa, sunod-sunod ang mga sunog. Kaya ay gilbog kumpiyansa lagi mga kaigsunan. Mayo naman unta ron, humanamang Marso. Mag-attacking sunog mga kaigsunan. Sunog dito sambag dos tungod sa iring. Sunog dito sa Manila mga katrupa. Sunog mga igala diri sa may Tihiro. Dako-dako na yung sunog diri sa may barangay Tihiro, mga igala sa may Sityo Silangan. Update karong taon-taon niini mga katropa. Sunog nga miigo sa nagkadaiyang mga lugar din sa Sugbo, mga igala. Ililalim na bayaning masunugan ka mga kaigsunan. Binag yung ugdaw imong balay, huwag nahabilin mga katropa. Pait kayo mga igala. Tapot lawas ng dala ni mo, kiniditso ka ng dagan, kaya piki na. Huwag ka magkapangal sa imong refrigerator. Huwag ka magkapangal sa uban pa mga appliances. Kaya piki na yun kayo, tapot lawas na lang imong nadala. Tunay pa itong sunog mga kaigsunan. Nga ay, yun mo kumpiyansa. Sunog mga igala, bantayan yun din nato mga katropa. Na ni Deador, sa may Sityo Silangan, mga kaigsunan, sa may Barangay Tihir. Una kong danyos ang gibilin sa mong sunog, mga katropa. Basta kayong tao na nga ito, mga lumulupyo. Ang ito ang mga nagpuyo na sa may Sityo Silangan. Kato mga nasunugan, mga kaigsunan, kumusta na kayong tao nilang kahimtang. Kapamahaw na baga niron sila, mga katropa, hinon sa iyo pa man.
3: What?
0: Sila libreng kininkaon ka tropang rap-rap, balik tulo ka adlaw. Maoray ma-afford sa ito ang Cebu City Government.
3: What?
0: Ka adlaw, libreng kaon mga katropa. Alang di ko malibreng kaon eh, basta di lang ko masunugan ba?
3: What?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito naging kaingon, purbi na paita ni masunugan ta mga kaigsunan. Suway ko katropang rap-rap, hapin masunog among balay. Sa nalagyod ka balay, amu ana. Yan ay mga igala, ang bumbiro, nikat ka dito sa atop sa akong balay, o dito mga katropa. Alag na lang pinga kung sino, basta ganyan lang masunog kong balay. Sa nalagyod ka balay, ako ana. Paita mga kaigsunan. Kayo ning masunugan ka. Ano nga ay good mo kumpiyansa mga katropa. Ano nga every detail or kanang ito ang mga panimalay at yun ang tanahon. Sabi nang maglakaw ta mga katropa. Patayin po na inyong iring.
3: What?
0: nga diri sambag dos mangang igsoon. Diri sa may sambag na tanawa, dunay sunog, gumikas iring daw kuno hinungdan ngano na sunog. Iring-iring si uring iringan. Nani kada kung kayo mi kaon mga igana. Ayo ba yung sunog girespondihan sa ato mga bumbiro mga kaigsunan. Kapahuay ato mga bumbiro kagahapon. Sa sunod-sunod gasunog ilang girespondihan mga katrupa. Ilang paita mga igala. 25 minutos ang nagkalabay sa Lasay. Dugang pa mga balita na ay magtutudlo. Naligsan mga katrupa. Naligsan ang punisya mga igala. Gusto ka medical bulletin na ay magtutudlog. Naligsan mga kaigsunan. Ako niya ay magkumpiyansa ha. Bisa ba yung dita magkumpiyansa mga katrupa? Ban kumpiyansa door po mga igala. Ay nakapait mga kaigsunan. 26 minutos ang nakalabay sa Alasay. Dayon ka mo nagapamati ni nga itong tulumanon.
1: Bullseye!
0: Sunday edition. Sa mga balita dito sa kaulohan mga kaigsunan. Senador Bato de la Rosa mga katrupa. Itanyag mga igala ngadto sa PNP. Ato na lang siya magpakustudiya mga kaigsunan. Lubag sa PNP, sige, ato kay butang sa among custodial facility. Bugal-bugal mga katrupa o baka unsa ba? Isgot ang custodial facility katrupang rap-rap. Ipasabot na na prisuhan. Butang mga igala Senador Bato de la Rosa sa prisuhan mga katrupa. Ato siya magpakustudiya mga igala. Noon kustudiya magudpon niya custodial facility si butang kay magpakustudiya magkuno mga katrupa. Pero magkayo paskirwin Espinosa mga kaigsunan gato ang self-confessed drug lord. Na mayor na ro dito mga igala slate. Siya mga katropa, ganito pa sa gibutang White House. White House mga kaigsunan. Money, kumbaga, bakasyonanan sa mga general ba? Ay, pag-drug lord mga katropa, gibutang pag White House, si Senador Bato de la Rosa, ato ibutang sa polis mga igala sa prisuhay. Siya magpakustudiya ni ini mga kaigsunan. Taong bato mga katrupa. Bato de la Rosa mga igala. Nakainom na mga nung Santon Plus Coffee Mate. Gausa nahinabi na ako to diri sa Sibiana. Inom na to mga igala Santon Plus Coffee Mate. Mga Santon magagihapo ni Ros Bato. Mga Santon gihapo ni katrupa grap-rap. Ino pa ni Rong Santon Plus Coffee Mix mga katropa si Senador Bato de la Rosa. Pero maura ni Bato mga kaigsunan nga muhilay. Maura ni Bato mga kaigsunan, maura ni Hiniral nga muhilak mga kaigsunan. Hilak pa ni Bato mga katropa. Hilakan may galaw, wag yung takahibaw ba? Ingon mga kaigsunan, kahilag daw kuno siya, gumikas hung-hung mga katropang Senador Bunggo. Senador Bunggo, saan ba? Mung-hung po na magkapahilag ni Senador Bato de la Rosa ba? Matod pa mga kaigsunan ni Retired Police Major General Damao Aplasca. Isuspinsor os ombudsman mga iga. Bato de la Rosa mga kaigsunan mitanyag nga to ingon nga to sa tuang kapulisan at dito na lang siya magpakustudiya mga kaigsunan. Mayroon tubag sa police at to sa ibutang custodial facility ko. Muti pa sa mood niya na prisuhan. Nayunan mo niya na mag-iigal. Retired Police Major General. Now, aplas ka mga katropa. Ang Sergeant at Arms sa Senado, mga igal. Suspensos Ombudsman, mga kaigsunan, kay Matod Pang Buying Romulia. Who is he? Ay, nako. Pero kung pag-utana, ngano si Emilvin Matibag, waman ni mo suspenso ha, oy, Romulia! Tabuad to Romulia mga katropa. Patiyon sa nato mga kaigsunan. Ano resibo ng balita mga higala? Si Mao, Police Retired Major General Mao Aplasca, aga Sergeant at Arms, mga kaigsunan sa Senado, gisuspinsog unom kabuhan, way swildo sa Ombudsman mga kaigsunan, nga si Buying Romulia.
4: Verbal exchange with the NBI that with the NBI agents or people that led to that ano kasi for some people yung 27 shots is quite for lack of a better term
5: no ginso po ano in the actual gun battle actual gunfire pag meron pong bumaril sa inyo your tendency is to protect yourself diba lalo na ang report namin eh gusto nilang pumasok dito so umatras kami pero tuloy-tuloy ang putok nila. Anong choice po namin, di? Papapotok din po kami to prevent them from coming in.
4: So yung the rest of the shots po, were directed at them? Yung the rest of the shots? Kasi yung una sa...
5: Hindi na po namin sila nakita. So sa taas pa lang nakita nyo yung mga windows, di ba? So hindi po ito directed sa tao kasi hindi na naman namin na sila nakikita. Just to scare away na huwag na sila tumuloy.
4: So it was fired sa windows pa?
5: Sa windows. So nakita naman natin, windows, di ba? Sir. Kasi kung hindi kami paputok, baka akala nila takot kami o wala na kaming bala. Di, susugod na sila sa loob.
4: yung argument po, sorry na.
5: So, we're just sending the message na you cannot go inside. You cannot do this to the Senate. This is a sacred institution.
6: Baka sabihin naman nila, sir, nasa GSIS naman sila. Wala sila sa Senado. Bakit kailangan ng ganun?
5: Hindi po. Yung pong kinalalagyan nila ay part na po ng Senate premises. Hindi po yan part ng Senado. Mali po yung sinasabi nila na nandun na sila sa GSIS.
7: Sir, kasi parang ano yun eh, parang pader lang. May grill ba? Parang pader na ano?
5: Actually, it's a ledge, di ba? Parang ano, may emergency exit kami. Mayroong fire exit ledge ito. But it's still part of the ano, the premises of the Senate. Kasi hati ito, di ba? Hati ito. So kunyari, ito yung building, may ledge ng konti, nandito sila.
7: So yung ledge na yon, Senate premises?
5: O kung ano yung tapat ng property namin, ng pader namin, Senate property yun.
7: Okay, so literally nasa Senate sila, Senate premises.
5: Nasa Senate sila.
6: Sir, may nagtatanong din tungkol dun sa nagdi-drill. Sino ba yung nagdi-drill dyan sa ground floor na yung pintuan na yon, pag binuksan mo, Senado na yon? Sino po ba yun sila?
5: Actually, hindi pa namin maalaman ano. Kung sino yun, it is a subject of the investigation of the PNP. Siguro, hintayin natin yung investigation kung sino ito. Anong reason ng pagdi-drill nila na nakita natin lahat, gabi na yun, di ba?
7: So because of that?
5: At saka, normally naman, pag may gagawin ang GSIS dito sa common area namin, mag-coordinate yung maintenance ng GSIS sa amin. So hindi natin malaman kung GSIS pa yun o NBI. Ngayon kung NBI doon, parang kailangan natin explanation bakit nagdi-drill ang mga NBI doon sa common property ng GSIS sa Senado.
6: Pero sir, si Senator Bato, yung 1 a.m., yun na yung huling pag-uusap nyo, hindi kayo sinabihan niya na aalis na siya, magtatago?
5: Wala naman siyang sinabi, pero ito, sasabihin ko na si Senator Bato, with what happened po, being his classroom, nararamdaman ko yung kanyang agam-agam pag-aalala. In fact, nung bumaba siya, nakipag-usap kay Secretary Romulia, kay Chief PNP, nag-offer po siya kay Chief PNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP.
6: Nag-offer siya, sir?
7: Paano po yun, sir?
6: Nag-offer siya?
5: Nag-offer po si General Bato. Ito, totoo po, hindi pa, siguro, hindi pa narinig, but I'm just being honest, ano, dahil nandun ako sa meeting ni Secretary Rimulya at saka Senator Bato at saka ni Chief MP. Nag-offer siya na kung pwede, doon lang siya i-custody kasi parang nararamdaman ko na he feels he's not safe anymore dito sa Senada with. What is happening?
6: So what's the response, Secretary?
5: Ang sagot kasi ni Chief MP, I don't know if it's a joke. Sabi, meron naman kaming area doon, sir, pero doon sa custodial facility.
6: CSIMG, sir, ano sabi?
5: Medyo kasama tayo sa nangatawa, pero ang sabi naman ni sir Bato, sige po, eh, mag-usap kami ni CPNP kung matutuloy talaga na i-under custody.
7: Pero sir, knowing... Baka nandun ngayon.
5: Pero sir, wala namang report ng PNP na lumipat na siya sa...
8: Pero sir, knowing the fact na...
5: Pero wala namang offer kasi ang PNP to provide him with a protective custody.
8: Pero sir, seryoso si Senator Bato nun? Kasi knowing the fact kasi palabiro yan minsan na sabihin, dila lang ako...
5: Alam mo, nakikita ko si Senator Bato nung sinasabi niya, it's an expression of his protection. Kasi nag-alala na nga siya na, ito nangyayari dito, pinapasok kami dito. Senado ito.
7: Doon niya po.
5: Can you imagine, Senado, lulusubi kami ng armado, NBI, o sino man.
8: Sir, nasabi mo yun?
7: Sir, sorry, pwede po how it was said by Senator Bato? Paano yung...
5: Si Senator Bato po, magbiro, di ba, kilala natin lahat. But the way I sense it, parang merong serious na pagsasabi at merong... kasamang pag-alala sa kanyang seguridad.
6: General, paano pagkakasabi niya? Paano yung pagkakadeliver niya nung inalok?
5: Hindi ko lang ano yung exact word, pero sabi niya, gusto mo, Chief, doon na lang ako magpa-custody sa PNP.
8: Si Sir Tateng talaga mismo.
5: Meeting kami nila, Secretary Rimulya, si General Aberin, may mga maraming general.
7: And then nagkatawanan, sir.
6: Ano po sagot?
5: Nagkatawanan lang nung ang sagot ni Chief PNP sa custodial facility.
7: Kasi kulungan po yun.
5: Kasi kulungan po yun.
9: Wow! Hindi malinaw sa inyo, sir, kung nirinig ba yung ganun.
5: Hindi ko alam kung ano ang dating kay Senator Bato, pero kami naman, nagtawa na kami. Natawa din ng konti si Senator Bato. Pero bago maghiwalay, sabi po niya na kay Chief PNP na narinig ko na parang pag-aralan din ng Chief PNP yung kanyang offer.
6: Sa White House ba gusto ni General Bato o ayaw niya sa custodial?
5: Actually, nasabi niya na baka pwede mo akong bigyan ng isang kwarto dyan sa White House.
6: Malamit. Sinabi nga.
5: Pero wala pong commitment na nabigay si Chief PNP.
7: So kayo, how do you...
5: Pero na ang naalala ko sinabi ni Chief PNP, sige po, sir, pag-aralan namin kasi pwede naman dyan ipayaran namin sa inyo yung isang floor ng mga condos namin. Maraming condo. Kasi...
9: So, sir, kung ganun, paano yun? Protective custody siya ng PNP? Anong status quo ka ganun, sir, for our knowledge?
5: Wala namang ano, walang offer. Naalala natin nung time ni General Bato, di ba? So, si Kerwin Espinosa ba yun? Na parang pinatira ni Senator Bato sa
6: White House.
5: So, I think it's a form of protective custody kasi natatakot na yata si Kerwin na baka mayroong magtangka sa buhay niya pag nasa labas siya. Mas secure siya pag nandun siya sa loob ng kumprami.
9: So, sir, tiwala si, talaga, si Sen Bato sa PNP na kapag siya ay hindi siya masusuko sa ICC.
5: Alam mo kasi, pag galing ka sa PNP, alam mo, kilala mo, mga kapatid na namin yan. So, alam mo kung totoo ba ang sinasabi o mayroong masamang intention.
7: Sir, kayo bilang close friend ni Senator Bato, anong pakiramdam nyo for Senator Bato?
5: Naawa.
7: Emotional din kayo
6: for Senator Bato. Naawa. Sir, ano yung naiisip mo dun sa pag-aawa mo sa kanya?
5: Nakikita ko po talagang mabigat sa kanyang na naririnig naman yung kanyang expression, di ba? Yung kanyang frustration na sinasabi niya na in spite of his sacrifice, ito pa inabot. Parang gano'n.
6: Oh, yung pagkanta niya ng Alma Mater song, tingin mo, pumatak din ba yun sa mga kabalier?
5: Eh, saludo kay General Bato.
4: Sir, sige yan pong sinasabi niyo sa amin ngayon, sir, that you're sympathetic to Senator Bato, na naging kaklase niyo po siya sa PMA. So some people would might see that as parang for lack of a better term po, baka pinayagan
5: Kagaya ng sinabi namin, di ba? Meron siyang freedom of choice kung he will avail of protective custody o umalis siya dito sa protective custody na binibigay ng, ano, ng Senado.
7: So parang ano kasi, nakipagbarilan kayo for Senator or for the Senate?
5: Nalungkot nga ako na umalis siya dito eh. Kasi dito, eh, meron akong control para protektahan si Senator Bato. Eh, sa labas, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin.
9: So, sir, can you categorically deny na hindi ginawa itong pagbabarilan para to allow him to escape?
5: Eh, una-una, ang tanongin po natin, kaya ko bang i-stage yung pagpunta ng mga NBI agents dito? So, hindi ko yata kaya yun. Susunod kayo sa akin mga NBI, eh, pinagbubugbog nga ang mga tao namin dito. Dumating nga sila dito, hindi nagpapaalam sa amin. So, I think mahirap paniwalaan na, na stage namin yung pangyayari kapon.
9: Okay. Pero sir, yun po, sorry sir, last na po, pero yun pong ginawa na dapat aarestahin yung NBI agents if ever, ay dahil part po yun ng protective custody ng Senado kay Senator Bato.
5: It's part of implementing the security measure of the Senate. Kasi po, bago po ako nagpunta doon, nanggaling po ako sa mga senador. At nakita ko po, kinausap ako ng speaker, ni Senate President, na nag-aalala po ang mga senador sa kanilang seguridad kasi maraming tumawag sa kanila na umalis na raw sila sa Senado. May, at meron daw malaking mangyayari. Kaya po, naalarman na rin po kami, nakita nyo, nag-assemble tayo ng quick reaction team, di ba, ng Marines at saka PNP. Para i-check. Kasi pwede namang i-check ng usa lang yun, di ba?
9: Mm-hmm.
5: Pero dahil nakita namin na armado at saka alarmado kami dahil sa mga reports, eh, naghanda po kami. Hindi po kami pupunta doon na hindi kami nakahanda sa gira.
9: Mm-hmm. But pag ganyang mga threat, hindi ba, sir, dapat pinalabas na? Di ba pag may mga bomb threat, ganyan, sir, ini-evacuate yung building?
5: Di ba naalala nyo, nag-declare ako ng lockdown?
9: Yes, sir,
5: nagbigay ako ng 5 minutes sa allowance to allow everyone, including the, ano, the media to evacuate the area.
9: Civilians to stay, sir. Kasi tinanong po namin, syempre, sir, we were covering a very historic event. We were...
4: Verbal exchange with the NBI, that, with the NBI agents or people that left...
2: Good morning!
0: Okay, so ito ang tubags magapagutana ni retired Major General Damao Aplasca, Sergeant at Arms magigana sa Senado. Isuspinsong Buying Rimulyag Unom Kabuan Waiswildo. Sato na bati yung habig mga kaigsunan. Kapo po di ay mga igala, siya mo ay Sergeant at Arms. Dumini niyo mga katrupa. Yang ato ang gobyerno dunay tulo ka mga sanga. Ehekutibo, lehislatura ug hudikatura. Kining tulo ka mga sanga mga kaigsunan sa ato gobyerno. Independente kini sa matag usa. They are independent in their own spheres mga higala. Di pwedeng labaw ang ehekutibo sa lehislatura ug sa hudikatura. Kining tanan na aras libro mga katropa. Narita sa itong mga kongresista, mga tuta, mga uba nila, bato-batos langit, matamaan, mure mabukol. Narita sa uba mga senador, tuta, gihapon mga katropa. Para siya mga igala. Sa libro rin ang pag-independente sa tutulog kasagas gobyerno mga kaigsunan. Karon mga katropa, gipakita sa Senado sa pag-ong liderato sa Senado, gadili sila tutas Malacanay. Independente sila mga kaigsunan, dili sila madiktaran. Inaw siguro sila, pero ayaw diktare. Madiktaran ba di mo mga katropa? Ito kay Tito Soto. Dito na mong diktaran mga kaigsunan. Itong Tito Soto maigala, maitbulaga ka. Magkakaon ka dito, bulaga niya mga katropa. So, independente dili na pwede mga kaigsunan, sulungon ni mo na di ang Senado. Ang ehekutibo mga katropa, doon na sa NBI, doon na sa polis. na siya ay NBI mga katrupag na ubos sa Department of Justice. In Department of Justice, ubos ni siya may galas ehekutibo. Pero dili pwedeng imong apilon i-control ni mo ditong hudikatura, ingon mang lehislatura mga katrupa. Ay naitabo mga kaigsunan. Unang sinado, doon na siya iyang kaugalingong pulis. Doon na siya iyang kaugalingong security mga katropa. Muna siyang sergeant at arm. Paguluhan ni Police Major General. Retired mga igala, mau aplas ka. Rosan gihapon dito sa ubos may balauranan. Ang ubos o balay balauranan. Doon na po sila dito ilang kaugalingong sergeant at arm. Doon na siya ilaha mga security dito. Pantay nila mga katrupa. Ay pulis, doon na po'y Marines mga higala. Sama sa Senado mga higala. Siguro lanimo diyan. Sa may rason mga kaigsunan, nga naman itong taga-NBI, ilang mag-ibarinahan itong pultahan dito mga katrupa paingon sa Senado. Sama ito sila dito, mga treasure hunter. Mga igala nga kwaro baka mga kaigsunan mga sakop to sila sa rabirigang. Sakop to sila mga katropa sa kininiang rabirigang mga igala nga ang target mo ang bolt mo na ilang barinahan. Ano diya mga kaigsun gaon sa mato sila anong ilang ibarinahan so doon na sila daot ang plano mga katropa. Ingon si NBI Director Melvin Matiba. Waman mi dito. Uwa mo dito. Ganon doon na may nagbarina dito. Kinsa man di ay ito. Katropang rap-rap, sila di ay mga inkanto. Na nagbarina dito. Kay NBI dito. Malay na kung di malas mga kaigsunan.
2: Good morning!
0: Dantang sa laing bahin mga katropa. Pag-ung minority na ningkamot yung bubalik ilang pag-majority. Dilig yun sila gusto mga katropa. Sinado mabutangan og lideratong independente. Ili sila gusto mga katropa gatong sinado. Mabutangan mga kaigsunan og tutay. Ato nihiskutan karong taon-taon og nganog yun ka ha. Atong pamation mga kaigsunan. Si Senate President Alan Peter Cayetano mga katropa.
10: Praise God for this opportunity na magkakwentuhan tayo this afternoon. Dili
0: pa ni mao katrupag rap-rap. Gatong usa, gatong gisunod man ay nakuog sin sa imuha. Usang usa. Ayosan niya, kinig gatong kuhan.
10: Ito ay kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila eh. Suggest ano naman expected naman yun. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So,
11: but you're 13 solid.
10: You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. Hindi ko pa nakakausap lahat kasi nag-iaya nga na mag-meeting ngayon. Sabi ko, magtrabaho muna tayo, magtawagan na lang tayo. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila eh. Suggest ano naman expected naman yun.
11: Who told you that, sir? The majority.
10: May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So,
11: But you're 13 solid.
10: You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause.
7: Kailan yung kinakausap?
10: Hindi ko pa nakakausap lahat kasi nagyayangan na mag-meeting ngayon. Sabi ko, magtrabaho muna tayo, magtawagan na lang tayo. Medyo busy ko na.
2: Good morning!
0: So, naning kamog yung manuriya mga igala niya, makuha sila, mahimo sila mayuriya. Tanong yung kaha mga katrupa. So, naning kamog din taon sila, bubalik sila mga kaigsunan. Oh, doon ay pagpangumbinser o niya doon na pa'y mga pagpanghadlok. So, ingo mga senador, matutpani, Senador Alan Peter Caidano, presidente sa Senado. Hadlok naman sila dahil. Wow! 50 minutos mga katrupa na kalabay sa Lasay. Dugang pa mga kaigsunan. Senate President Alan Peter Caetano, dun ay buwerta mga katrupa. Buwerta kini mga igala ganto. Mga miyembro sa minority mga kaigsunan. Uman kinigi pasangin lang ni Alan Peter Caetano nga mo'y hinungdad kung ano nagkaguliyang ang Senado. Ay buwa pa daw kuno mahimong presidente Senado Alan Peter Caetano. Naunta kuno kining kaguliyang mga katrupa doon ay buto. Dito mga katrupa. Matiyo na to pagbalik ang atuwa presidente sa Senado. Alan Peter Caetano siya buwelta nga to sa mga sakop sa minority sa Senado mga kaigsunan.
12: Mas importante sa inyo ang 2028? Mas importante sa inyo ang Senate Presidency? Kaso sa buhay na mga kasamahan nyo? O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko. But you're willing to see the Senate that way and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? O sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Director Matibag? Sino nag-utos sa kanya? I believe the President told him to stand down. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and told me na huwag kayo maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job. Pinagsisigawan yung sister ko na huwag mo akong sigawan. Yan po ang response ng ating NBI director nung akala niya, nung naranan niya na under attack ang Senado. Hindi niya sinabing, ma'am, susugulit, ma'am, titignan na, ma'am, pupulautin, ma'am, tatawagin namin ang DND, ma'am, tatawagin namin. Hindi. Ang sinabi niya, huwag kayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi niyo nilulusog ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan, at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, huwag niyo ako sigawan, ano po mararamdaman niyo? Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2020.
2: Good morning! Ako
0: na mga katropa! Ni Senate President Alan Peter Caetano mga igala. Ini si matibag mga kaigsunan, tibagbag yun siya. Sige ingon nga wa man mi dito. O ya nga no duro may nagbarina dito. Wala ka tropa grap-rap. Isa ba ito nagbarina dito? Inkanto. Mga kaigsunan. Senado mga igala, may refuse sa pagdawat mga katropa sa Sampuena. Ipadala mga kaigsunan sa ombudsman ng Tunila. Ato nang ikaingon mga kaigsunan, kining ombudsman independente sa Nisya. Independent body ni siya mga katropa. So, ambot na pulkaha lagi mga igala sa ato nagikaingon kanang independence gani mga katropas to gobyerno mga katropa naragyan nas libro find ragyan nas four walls of the classroom ang buying remolya tanawag independente ba ni pagka-ombudsman niya mga katropa no way in any way Senate refuse mga katropa to receive the subpoena padalas ombudsman ng tunila mga katropa ay nako mga igala 55 minutos na nakalabay sa lasays. Atong pamation mga igsoon sa iyang kumpletong report. Istorya mga igala. Maitugod sa mga pangitabo kun baga. Ato lang pamation kay ang atong Senate President Alan Peter Cayetano. Ubikan kay ayon nato ni iyang pamahayag mga kaigsoonan. Facebook Live ba ni siya mga katropa? Iya mahatag ang summary. Sum up sa mga panghitabo sa Senado sukad pa ni Adtong Domingo. Diin sila nag-meeting, nangatulog daw kuno silang mahimbing. Wow! Wa mag-explain niya pagka Lunes, doon ay mga dagkong panghitabo hangtod sa Miyerkules. Wow! Katropang rap-rap, katong imong giplay ganiha, maunan ni. Senate President Alan Peter Cayetano sa report, sum up report, mga katropa.
11: Praise God for this opportunity na magkakwentuhan tayo this afternoon. So far po, kamusta ang inyong weekend, Facebook family? So it's been an action-packed week. Nagsimula po nung Sunday, prayers, meeting with many senators. We went to sleep just expecting a ordinary day nung Monday. Then to God's grace and mercy, I got a call Sunday morning. Monday afternoon, nakumpleto yung 13. Dumating si Senator Bato and only to God's grace and mercy ang nagpalit ng liderato sa Senado. Then of course, tumuloy-tuloy na. I was hoping na ang ating topic ng Thursday at Friday ay ang aking privilege speech. Nung Wednesday na ang tawag po ay ang pangalan po ay Bigger Picture. Let me give you the 2-minute version. So, sinabi ko dun sa bigger picture na medyo nakatutok tayo sa politika, lalo po sa news at saka sa social media. Pero ang ordinaryong Pilipino, hindi lang syempre political yung lens. Meron economic lens, no? O, ibig sabihin, kumbaga sa salamin, yung economic lens, yung pananaw ba na kamusta ang taas ng presyo, or PTK po yung ginamit natin, presyo, trabaho, kita. Kamusta ang presyo? Abot kaya ba? Or pataas ng pataas? Kahit okay yung presyo or mataas ang presyo, may trabaho ka ba? Kasi kung wala kang trabaho or wala kang negosyo, wala rin kita. At syempre, dinagdag din po natin yung issue ng corruption. Pinag-usapan din po natin doon na yung spiritual lens o yung sinasabi po natin morality and values. Importante po sa isang community, maging yan po ay pamilya, maging church, maging samahan ng magkakapitbahay, Tricycle Operator and Drivers Association or TODA, yan po ay maging barkada, yan po ay maging barangay, city, isang nation, yung values at yung kultura ng isang community. At pinag-usapan po natin doon na pag pinag-usapan natin ay kultura, meron tinatawag na 7 spears or mountains, no? Yung pong family, yung pong church, yung pong government, business, education, health, at media. Ang media, kasama na po dyan ang entertainment at journalism. At pinag-usapan natin sa 7 yan na spears or mountains of culture lumalabas po ang values, ang sistema, ang pang-araw-araw na buhay ng isang tao, isang pamilya, isang bansa. So let's say when we're addressing corruption, hindi lang yung investigasyon at pagkaso nun, pero yung values, may integrity ba ang sistema? May integrity ba? May value ba ang tao na huwag magnakaw? In talking of all of that kasi, tayo'y naniniwala na yung pang-araw-araw na buhay ni Juan de la Cruz, ni Juana de la Cruz, ay hindi na pag-uusapan kasi syempre, maging sa Marites, maging sa official na news, maging sa chat groups, maging sa SOCMED, eh yung mga nagba-viral usually ay yung mga events at saka yung mga intriga. So sabi ko nga, from the search for the truth ay naging mga propaganda. For example, paulit-ulit na sinabi na kaya nagkaroon ng leadership change para pigilan yung impeachment. Pero nakita nyo naman po, Wednesday night, nung nakuha natin yung articles of impeachment, kahit na may kaguluhan sa Senate, tinapos po natin. Nung tinanong po ako ng sekretarya, tatapusin po ba natin ang pag-check niyan tonight para bukas masulatan na natin yung House? Nakiusap po ako sa kanila at sabi nila, sir, duty namin to. Despite po yung anxiety at yung trauma na nangyari dun sa barilan sa Senate. The next day, within 24 hours, pinadala na po natin sa House of Representatives kasama sa sulat na yan, yung order na nasa Order of Business sa Monday, ang Articles of Impeachment at magko-convene na tayo bilang Impeachment Court. So ulitin ko lang po ha, clarification number one. Walang delay. In fact, sa Monday, magko-convene na yung Impeachment Court. So I hope those who made a judgment, may you be a religious leader, may you be deans of law schools, may you be a private citizen, sabi ko naman po, we accept your criticism, dapat maging aktivista, dapat kalampagin nyo kami, pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami, kasi kita nyo naman pala ho, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit, di ba? Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority, kasama dyan yung direction. Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate, trust sa ating traditional media, trust sa social media, trust sa ating administrasyon, trust sa impeachment process. Yung tiwala ba na may mga leader tayo na ginagawa nila ang lahat ng kaya nila para mapababa ang presyo or makontrol ang inflation? Or that every student ay meron pong gamit at maganda po ang direksyon ng ating educational system para may trabaho kagad? O yung tiwala po sa PhilHealth sa nangyaring mga budget scandal, or tiwala po sa DOH na parating may problema sa bidding at sa supply ng bakuna at ng gamot. Tiwala ng ating OFWs ay nasa magandang kalagayan, or that we're doing everything for their safety and welfare. May maraming issues po yan ha, safety and welfare. Okay. So let me clarify a second thing before I go to the main topic. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka, marami nagpupush ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary Gilbert Remul, ni Secretary John Vic Remulla, ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the sergeant at arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya, may kopya tayo, may kopya sila. Pangalawa ko sinabi po sa sergeant at arms, of course mabilis po to, so as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay ka agad to sa PNP at DILG. So sa lahat ng humihingi ng kopya, maging sa Office of the Ombudsman, maging sa NBI, I'll sort out the technicalities at legal later on, ha? Kasi even yung sinabi ko kahapon na kung sinususpindi nyo ang aming Sergeant of Arms, may I have to wait for the memo ng aming legal and to ask the other senators kasi may legal issue dyan. But ang sabi ko, to be fair, tandaan nyo na sa investigasyon, napaka-importante yung impartial. Kung walang credibility yung investigasyon, baliwala investigasyon. So paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Diba? Tandaan nyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinitain namin si Senator Bato? Even assuming that we had the power to detain him. Number three, they promise us an investigation dun sa mga nakipaghabulan

0: 4 minutos na magkakatro pa ng kalabay sa Lasuete. Good morning itong Eduardo Asombrano. Nagpuntag sa no, nagtanaw ko ni Mos FB Live Dodo ni sa tinang ng tuwigon buhon. Sa taong bayan kami para sa'yo. Ano asa dapit pangitaon ang AM station? Nata sa FM station. Pagkita sa 88.3. Pagkita sa 88.3, ha? XFM. Yara sa nos, XFM di ay ko. Andra di Sano Dodo. Ay, good morning, sir. Gato ni Sir Buboy Gukong. Good man, gato ni Manuel Casquijo. Inausad ni mo og ako asawa. Information! Sir Manuel. Sir Manuel Casquijo, ingon sa iyang hamiling kapikas, nag-tanaw na to, minaw sa nungang katropa. Ito sa pag-uustaon, mag-naglantaw na to sa tuag YouTube channel, mga kaigsonan. Good morning, katropa Jerry, watching from Sausawan, San Roque, Talisay. Happy Sunday, mga katropa, gika ni Arturo Reyes. Good morning, sir, gato ni Noy Binoy. Paggalanta ni Gatuag Tulumanon. Salamat sa 64 kabog naggalantaw sa Tuag YouTube channel. Yeah, may unto gato ni Sir Michael Mike Sigi Canada diya sa may California sa Amerika. Mayog unto ni mo diya sa Mike. Unturo dito sa Amerika mga kaigsoon. Unto sa California sa Amerika. Ay, good morning po. Gato ni Ma'am Flor Delica. Kanta na ito mga katropa ni Gatong Turmano, nag-bullseye. Kaya sa Mahayahay Bangka, Lapu-Lapu City. Talaga. Ay, good morning, sir. Gato Randy Atyaka Santisas. Ay, buntag, sir Jar. O, salamat na po. Napod ko sa Ginoo. Kaya gihatag sa lahi na po niya kabuntago. Kaya gihatag ka na ito, gika ni G.R. Atuga. To talk lang dito. Good morning, sir. Gato ni Pims Tinips. Pag Jerry, mayong buntag. I'm watching here in Sityo Puso, Buhisan, Sityo. Good morning. Ito ni Rune Ponsica, Hiniralaw. Good morning, Sir Jer. Happy Sunday. Shout out lang di Aikos, akong family. To talk lang dito. Guwapag asawa ka si Mayuson, Baby Dai, Jimmy, o Baby Majen. Nagpaminaw sa Bullseye Sunday Edition diya sa may Purok Auri, Mahayahay, Hubay. Ika ni Jars DJ Son. Talaga. Good morning, katropa. Exciting live watching from USA, Upper Suran Association. Kasangan si Busirig, ika ni Buni, Gakayan, Gumapak. Tumbaking pomisyon. Kasab kaayo kay ang leader ra sa USA, ang Jesus Bias. Bias sab kaayo kay leader ra sa USA, ang Jesus Pindo. Jesus Pinso. Pagaway klaro ang butlo! Pagkakayan gumapag mga kaigsunan. Good morning, Super Katropag Jerry. Palihog kong shoutout sa among guard. Yaning duty karong adlawas, Manila Memorial Park, Liluan. Si Noel Ramirez. Ika Lister Bilandres Amato. Ay, good morning gato ni Lindil, Austria. Lindil John Padilla. May good morning po gato ni Mardon Ferrer. Nagtaw na ito na Skim Batalisay. This is Sunday, Sir Jer. Good morning. Nagkudita sa sinit sila Alan. Ang majority, ang minority na kuratan, mao'y sigig kalampag. Naapay kongreso, ako sanda yun sila, Alan. Langanon ang impeachment ni Sara, pero ang tinuod dyan, nagka-problema sila kay dili na ping ang magdumala sa blue ribbon. Punan pa daw, punan pa na wala uyuni sa Supreme Court ang partial report mao nay bugat na rason kay daghan mang testigo na musulti sa tinuod panahon ni Ping selective witness. Selective witness lang kuno panahon Ping mga katropa. Ha? Ikang Artemio Reyes Jr. Si Manuel Barriquet de la Peña nangitag sabaw mga katropa.
1: Sana all.
0: Manuel, may pagpamina rin at tutulungan sa balik. Dama ni Donna Cristina Factoran, mga katrupa, naglantaw sa nato ni Buntaga. Bullseye Sunday Edition, mga igan. Sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik, at itong tagapagtaga, at itong mga hisgutanan, mga katrupa. Gano mag yung Ilugon pagbalik minority ang majority. Ang Senate President, Senate Presidency mga kaigsoonan. Ito di lang ito pag-rap-rap din magkahilwan. Balig-baging mga kaigsoonan. Ito na lang paggamit ito di lang ito pag-rap-rap. Ito na pagtagan mga kaigsoonan. Onya ang Ria Ombudsman mga igala giyoy suspenso si Mau Aplaska. Ang Sergeant at Arms sa Senado mga katrupa. Ura may gahom ni ini mga kaigsonan. Ang Ombudsman. Utang nato doon ay gahom mga katrupa pero sa bani dili bani punitive. Ang kabuan way swildo pagkasuspenso ni Aplaska mga katrupa. Imbestigar ang Ombudsman. Maniya pilag imbestigar ang NBI. Isa may nagpasiugda dito mga katropa. Isa may misulog dito Senado mga higan. Ingon si Melvin Matibag, wa may tao dito, mga Sir President, wa man mi dito. Wala nga noong doon na may nagbarina dito. Sila mga inkanto.
2: Good morning! Bullseye!
0: Pagtagad-pagtagad karon mga kaigsunan sa tuag minuldi lang sa tuag upos nga pag-analisar ni panghitabo na Senado. Tanan mga kaigsunan. Gumikan mas impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Iklaro mga igala, ilang ipasangin lang. Narative sa pikas mga kaigsunan. At kung nag-iilog mga kaigsunan ni Alan Peter Cayetano ang presidency sa Senado, gikan ni Tito Soto mga katrupa na kudita na kuratan. Nabulaga mga kaigsunan, nagkakaulog it bulaga. Mga katropa, si Senadora Tito Soto, mga katropa. Huwag kabantay, may igalo. Nakabantay na sila. Butong ilagi at tangas bato para dili magkabutar. Ano di mong abot? Ang 13 ang boto ni Alan Peter Cayetano. Wow! Hindi nila patambungon, mga kaigsona. Wow! Ang Senador Alan Peter Cayetano ay si Senador Bato de la Rosa. Hindi ko muto nga, pangitaon ko ninyo. Kaya nga nung ako muto nga, dawat kong swildo. Kung nagkaroon ko nga na ko, hindi ko ninyo patambungon sa Senado. Malay libong sa tao mga kaigsunan. Senador Bato de la Rosa mga katropa, naunsa ba? Ay ganit, kaunong Santo Plus Coffee Mix mga katropa, naulian na siya. Sa Senado, mga kaigsunan, kanagubikan kay Phil niya, dili siya safety dito. Tawas niya na mga katropa, kaguliang Senado, gumika si presensya dito. Nagin lang si Alan Peter Cayetano, giilog mga kaigsunan. Senate Presidente, Senate Presidency, gikan ni Tito Soto. Kanagumikan sa impeachment ng Corobi si Presidente Sara Duterte, pero lagay lang nga yun mga kaigsunan. Mga katropa. Bisan pag doon ay buto-buto, doon ay kaguliyang sa Senado. Atod nyo dito, gitransmit nyo dito ang article of impeachment. Itiwa sa mga senador, nagpaabot dito. Mga katropa, ug-ug mga adlaw, Lunes. Ang Senado mag-convena isip impeachment court, mga katropa. Asa na mag-iingon nilang ilangay-langay o langay-langay yun, mga igalay. Ano, mga kaigsunan? At pinood, mga katropa. At una nilakbitan o niya, mga igala, sa itong mga pag-analisa na ipahitabo na Senado. Naguli ang mga kaigsunan, ipasiugdas in BI. Kinsa may nagpasiug na may gala, iara itong Milvin Matibag, butbuot lang siya. Hindi na sa Presidente Bongbong Marcos, so withdraw na mo diya, ha? Kaya doon na yun ay puwersa dito sa NBI. Withdraw na mo diya, ha? Ingon pas Matibag, di arman binire, kainom-inom man me. Aman me dito. Pulta na lagi, nga nung doon ay nagbarina dito sa pultahan. Ingon mga katupa sa Senado. Mga igalakin sa manito sila, mga inkanto.
2: Bullseye!
0: Malas, mga katropa. Ha? Ato ni tagapagtagad karo mga igala sa itong pagpagiguba ni Gatong Tulumanaw ng Bullseye Sunday Edition. Ikon man mga balitagi ka sa itong mga kawanan, human lang ni pipila ka importante ng mga mensahe. Stand by!
2: XFM
1: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko on sa'y maayo o bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kotokoto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Dok, doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero ka na lang untang gamay ng gasto na ba, dok?
6: Aw, oh, na ah.
5: Unsa man, dok?
6: Aw, oh, matapad lang sa mga maot.
5: Nge!
6: Ayaw!
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuyanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yeah! Turbo, food supplement for men.
2: Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
4: 7 Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: FM.
1: Ora 6FM Simul, Philippine Standard Time, alas 7.42, natong oras ato ni kanino sa Premium D3 Cofemex, mga katropa. Premium D3 Cofemex, ang kaping tambal, kaping lamian, kaping antioxidant, mga katropa. Kaping makapareduce mong inflammation o makapataas mong mental clarity, ingon man makaregulate sa mong blood sugar. Kanto mga tagas o asukal, mga katropa, laino mo. Makaregulate na isang blood sugar at Premium D3 Cofemex, mga kaigsunan, makapalig-on po ni sa gabok ni mong bukog. Mga pinamalaga ni taari tas kapi, mga katropag tambal din dito sa kapi, makapahilab sa imutian, makapahapdo sa imutian, mga katropa. Arita sa kapi katambal, Premium D3 Cofemex, mga kaigsunan. Okay? Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada o diri sa itong YesTwell Clinic Store. Kanabay butag sa ubos gabay na itong Sibianan, diri sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Pag premium, D3 Cofemex, mga katropa, kung mga pi, manggaling ka mo, kini may kaping atong imnon, lamian, tambal pa, mga igsoon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, good morning dahil ito ni Agaw Lito Aton. Good morning din mo ni Agaw. Ay, pag-paminaw din ito, tulumano. Gi-auhag din mo, gi-imbitahan mo ni Elwin Abiliana sa pagsalmot sa Husinian Run 2026, Run with Purpose. Kinig Hunyo 27 sa May City de Marie, mga katropa. Alang sa dugang pabagakasayuran, bisitahan lang ang Facebook page sa Husinian Run 2026. Pwede sa inyo matawag si Elwin Abiliana sa cell number 0917-325-0711. May organizer ni ining Husinian Run 2026, Run with Purpose, mga katropa. So again, mag-iimbitahan sa pagsalmot sa Husinian Run 2026, Run with the Purpose. Hunyo 27, June 27, ada sa City de Marie, mga katropa. Alang sa dugang kasayuran, bisita alang ang Facebook page sa Husinian Run 2026. Pwede sa ninyo makontak ang cell number 0917-325-0711. Bisita alang si Elwin Abiliana, organizer din ni Husinian Rad 2026 sa mga katro. 46 minutos na kalamay sa last 7. Saripata mo ato sa ito mga hisgutanan at sa hawanan ng itong agianan, mga kaigsunan. Pati sa itong mga balita, gikan sa itong mga kauban. Oy, ang Department of Social Welfare and Services yan sa Sugbo, mga katropa, nagpahigayon og assessment sa sitwasyon. Ang 68 anyos, mga katropa, gidako sa pagkasakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office, mga katropa. Man kini ng limos aron nga mahatagag assistance, mga katropa. Matang dinis pagpakalimos kaya na magtukar kag silindron, mga higala. Kadaot sa tuang katilingban, mga kaigsunan. Ikaw, tukar ka diha, matur, ingot tao, tiguang, mga katropa. Ilan na to niyo, tiguang, suko raman ning uban. May pagkunoy, taugong kawatan kaysa tiguang. Sa uban ka, lor, ang katropa, rap-rap, tiguang, kawatan sa ning tiguang. Ito, mga higala, sawa man ko, mga ayok. Naraman na nilagmuhatang sila na ako. naman ko mga ayo. Lugar lagi siya ng silindro mga katrupa para daw kuno siyang apo. Dako mga igala, gibunog pa. Igos pasangil stiguang mga igala. Tunay assistance sa gipahigayon. Assessment ang DSWS Aromatabangan. 68 anyos mga katrupa gipiansahan. Now ni Consul John Alcover mga katrupa kinsa mo sa chairman sa Committee on Senior Citizen. Nagakbayan sa Sugbo mga katrupa. John Alcover, senior citizen ang pulsiya. Ano mga kaigso naman ay nakapait sa itong katilingban mga igala. Bukang ka na silindron. Dakupon ka katrupang rap-rap, kulatahon pa. Pinangawat itong binilyon, trilyon mga igala, purbina nindotas ilang kahimtang, wagyo dakpa. Ano'y nakalahi mga katrupa sa itong kahimtang? Ining gintang sa kabus ug adunahan mga kaigsunan. Atong siron mga katrupang unsay tabang. Ihatag assistance mga katrupa ni ining DSWS ganto ning 68 anyos. Idako mga katrupa human lagi pasangin lang ng limos. Pero pagpakilimos ba ni mga katrupa butukar ka diha para doon ay buhatag ni mo matang balis pagpakilimos. Si John Alcover ingon siya ato ning i-revisit kini mong ordinansa. Karaan na kaayo mga igala. Kaya talent man na siya, art man na siya. At pakilimos dahin na. Wow! Mga katrupa. Anyway, detalye ni ini mong balita sa Ironato pinagi sa pagpamati ni katrupa Crystal Joy Felarca.
2: Live report. Live report.
0: Nagpahigayo na og assessment ang Department of Social Welfare Services sa sitwasyon sa 68 anyos nga si Ireneo Vidal ug sa 3 anyos nga apo ni ini aron nga matagan sila og tukmang assistance sa lokal nga kagamhanan. Si Vidal mao ang gidakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office ni adtong Mayo 7 tungod kinaabtan kini nga naglimos sa Colon Street apan nakagawas na usab siya ni adtong Mayo 14. Samtang nagpadayon ang assessment, nitunol ang LGU og food assistance ngadto sa senior citizen. Ang resulta sa assessment sa DSWS mao'y himuong basihan sa syudad aron sa sunod nga mga lakang nga pagabuhaton. Tungod kay gusto usab sa konseho nga mabutang sa saktong kahimtang ang senior citizen ug apo ni ini. Nagpadayon usab ang imbestigasyon batok sa mga personnel sa Cebu City Anti-Mendicancy Office nga nagdakop sa 68 anyos aron sa pagsusi kung tinuod ba nga adunay nahitabong pagpangdapat ato sa pagdakop kaniya. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Sunflown Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: Good morning! Bullseye! Bullseye!
1: Salamat katrupa ga Crystal Joy Felarca sa mga report. Ito sa tugtak na si 51 minuto sa nakalabay sa last shot. Lugang pa mga balita mga katrupa dirita sa itong kapulisan. PRO7 nagpabiling top best performing police regional office. Sa tibuok nasod mga katrupa. Wow, congratulations. Italia sa report sa Ironato kinipinagi sa pagpamati ni katrupang Eric Manonot Amaro.
2: Live report. Live report.
3: Mayong kabutak, ang katwan Jerry, mga katropa, isip matod pa nung makalunay pagsuporta sa pagduso sa Philippine National Police ngadto sa Organizational Excellence o pagbag-usap sa Zabisyo Ubo sa Bandila nga bagong nga PNP para sa bagong Pilipinas nga gipanguno o gipangluhan ni kinipog PNP Chief Jose Milinson Tatis Jr. ang PRO 7 sublining mitumaw, gibayaw, no? Isip top performing police regional office sa Tipok Nasud, humani magkakuha o kinatibok ang rating 87.7 79% sa PNP Unit Performance Evaluation o Unit Performance Evaluation o po sa PNPU Performance Evaluation. Katropag Jerry, ang mong kalbusan mo'y nagtimaan sa ikopat kahigayon ng PR7 nakaangkon o Outstanding Objectival Rating o sa ikaunsini nga sunod-sunod ng buwan nga ang Region 7 may poste o pinatas ang kinitibok ano sa mga rating sa tibok nasod nga nagpaligon sa reputasyon isip labing maayo nga performance sa Police Regional Office sa tibok nasod. Gisukod sa evaluation ang kinitibok ang pagkaipiktibo sa unit sa pulisya sa nilain nga mga lugar sa operasyon o administratibo lakip na ang pagpatuman sa balaod ingon man investigasyon kinipog research logistic relasyon sa komunidad o internal administration gidirekt ng acting regional director Police Brigadier General Aldor E. Abad ang di matarong ang dedikasyon profesionalismo kinatibok ang pagsalig sa mga men and women no, sa in uniform sa PR7 na nagpasigugda sa pagpalingon na nagpakita sa way hunong usap kapag paninguha sa organisasyon nga excellence kabayan sa serbisyo publiko gitagano sa PIA o gipugato nag kaminong danon sa pagpadayon sa momentum sa riyon o gapadayon nga pagpataas sa mga sumbanan sa pasundayag sa kapulisan sa pagsalig sa publiko. Gipamatunan sa PR7 ang ilang pagpasalig nga pagpatunay sa operational excellence o pagpauswag sa mga programa o reforma sa Philippine National Police pinagi sa gipakusog ng mga operasyon pagpatuman sa balaod proactive police o mas gipaligon nga pakigtambayayong sa komunidad sa Tibok Central Visayas subay sa padayon nga panglantaw sa PNP nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas. So far katuman sa seri mo natikasikas gigas BRO7 mga katropa basta kape na isgutan ha sa mga nato mga coffee lovers na to diha o kung kamo na magpalpitit na nyo yung kasing-kasing di ay kape ay ngaway caffeine hinon good for the heart tungod sa omega 3 fatty acid mga kaigilan Santo Plus Comex na ginama sa Yaswell Incorporated mapalit sa mga nagunang butikas yung dapit niya karon at long Domingo mga kikilaan, pwede kayo mong ari sa Yeswell Pharmacy Store. This is my Z-Plus building di ako sa Nipsit Bagay sa Patera, Cebu City. Kaya libreng check-up consultation mga katropa. Alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Erika Maro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye! Bullseye!
1: Salamat katropa, Erik Panuno Tamaro sa mga report. Sa tugtak na 55 minutos na nakalabay sa lasyon. Good morning day, gato ni Ma'am Dana Cristina Factura. Ingon man ni Roy Barakya. Yeah, good morning, Idol. Good morning. Ika ni Jordan Lipasana, mga katrupa. Sa may Los Village sa Bakayan. Tropang Sir Conselger sa Nayabag na patas di ay na usaa Chief Ray Imbestigahon sus pastilan ambut lang. Pagpiljon pa din liya mga katropa. Good morning Super Katropang Jerry. Paliukong shout out sa among guard niya ning duty karong adlawa Manila Memorial Park, Liluan. Si Noel Ramirez, ika ni Arlene Placebi. Daing pangagpas na ko, Sir Jerry, kung madayon ugma ang change leadership, kanang minority karon o kinsaman ang mubali, pasabot, na konsensya na sila mabawian sa malita sa panahon ni Tito ang ISPE ag Senate President aga priority haraman ang priority bill nila ang gisiguro og pasar pero kasagaran sa bill magkabenepisyo pipila ka buok og mga oligarch pero ang bill nila Marcolita og kauban imbis importante para sa kadaghanan og solusyon sa economic crisis dili nila hatagan o gigayon for deliberation and approval. Nagabantay po ko every session live feed kanunay. Grupo ni Tito ang grandstanding unyang minority pang last poll show na lang paingo na sa adjournment. Maunang dili matiwas ang pattern sa grupo ni Tito akonsensya sa mga butante kay ila mana gamiton sa ila propaganda idik panaw sa kampanya. Mas kuratan sila ugma kung present sa attendance si Bato. Taimingo na bugawas na ang desisyon sa TRO ni Bato from Supreme Court. Ika ni Artemio Reyes Jr. mga kaigsuunan. Good morning po. Gato ni John Katapok mga katrupa. So, huyawan taga tropa rap rap hagbo nga itong guwan. Wow! Nakupaan niya akong tab, giahag niya. Wow! So, gato ni Kwan, kinig June Katayok. Mayog good morning, gato ni June Katayok. Sir, good EM, Amerikano gani, napuno sa instrumento ang lawas, wala mandak pa. Katayong pagkatrupa. Ay nako, si Lista P. Adino, glaglantaw po nato mga kaigsunan. Mayog, good morning, may pagpamati na nga to ag tulabanon. Ag Bullseye Sunday Edition. Arita mga kaigsunan sa atuag hisgutana ni Buntaga. Ni gatuag tulumanon at Bullseye Sunday Edition mga kaigsunan. Okay? Kining kagulian ni Resinado mga katropa. Inyo nabati kagania, tutugi pabati. Abaga pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Igon man kang mau aplas ka, retired Major General, kinsa mo ay nagsilbing Sergeant at Arms sa Senado, nagisuspinsos ombudsman o gunom kabuan way swildo mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kini si Ombudsman Buying Remolia sa iya press conference gipatawag yang giingon, who is he?
4: What?
1: Kinsa man daw kuno ni mga higala, si Police Major General Damao Aplasca, Sergeant at Arms mga kaigsunan sa Senado. Huwag ako'y pangutano na kung ingnon si Buying Remulia may higala, Sergeant at Arms siya sa sine. Ibutang nato mga katropa. Okay? Nga, dunay gahum ang ombudsman sa pagsuspinso nining aplas ka mga igala balig unum kabuhan ng way swildo. Dunay legal issue ba yan ini mo to? Dunay reservation si Senate President Alan Peter Cayetano mga katrupa. Kay dunay sila reservation sa legalidad sa gihimo ni Ombudsman Buying Remulia pagsuspinso mga katrupa gato ni ining mau aplaska. Hinomdumi mga katrupa, independente ang Senado, independente ang Legislative Department sa Executive Department o sa Judiciary. Kaysa ato nagikaingon, ang Legislative Department, ang Senado mga katrupa is not a department of the government. Ordinaryo dili ni sa departamentos gobyerno. Ang Senado may gala branch of government kini siya mga katropa. Duna tay tulong kasangas gobyerno.